0: kulungumyewo musi tusebumenya
1: abantu badukira okwenguma stress
2: simanyo bana nzidi nkole ntya okumatiza abasajja mukubo tyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafuka na musumba
1: esiye neyimire byange esikule nitankula abantu nebungiza takataka ku TikTok
3: nayo noona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwa makanika fuluba n'awererako ndakita
4: awererako ndakita
1: Mire byange musango muulisi gwe nyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugano ziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mu lumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
1: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiika

0: kuchena mozamba kasini sasa tufema mafereri ya simba plogome nuje dembe osaga no kusaga na bia bio tumikuata kuata nitumikula tena mungeri ya lidim you know ingeri ya lidim mwana na chikubao doga yes wamama wabazuku somutia neyo kasumide timulivuruji muli mutia mwe nga waliokole na kurugudo nga bakujako akayumbako wakateka wa banji bangamba ntibu wababu fumbisa abalala bwe baba senda bakukuruma abange bwe bityo sigweweka Uganda yonato bachataraga nalabye muvende waliogwe batirede kakaka pande ka x kuchizimbe chi nengadi kati kino chona bagenda kuchiwa nga chinene chizibu chiti negadi wa mama nyabu katonda wange nebyenda nempulira nga byejanga abange mbaniriza mukenye mulaka nga kagamba nti wabadde wabitegeddeko imanda yino France yayogedde mu lukungaana olw'amawanga agatudde ku lukalu lwa Africa nagaa nti ngenda kuddira biliyoni za euro abiri musatu namba nziteke mu Afrika abakulembeze b'amawanga okwabadde ono ow'e Rwanda gwe mumanyi obulungi Paul Kagame noono omusajja waffe ow'e Kenya yabaddeyo eri Ruto yabadde abakyazize Nairobi awo amawanga ag'enjawulo n'abakulembeze abasinga obungi ababadde batunuulira amawanga engeri gye gagenda okulagana mu by'obusubuzi n'okulaba nga batwala eggwanga lyabwe mu maaso babaddeyo mu lukuŋŋaana feno nga tuli eno tuli mukulayiza omukulembeze omujja mu kisanja ekijja ng'eribalyeri batunuulira ensi ngeri gye zigenda okuba nga zikolamu ebyobusubuzi ebyokwerinda n'okulaba nga ensimbi zibukana mu mawanga agamu nga bamusiga nsimbi bajja okukulaakulanya amawanga agatudde ku lukalu Africa bayitirivu babaddeyo abasuubuzi ab'enjawulo abatunuulira amawanga agasobola okukolwamu bizinensi wamanga betunuulira nga n'abakulembeze abangi ababaddeyo nga bagamba nti wamayiye mujye musige ensimbi eno ebintu bitambule nga bwe tubibala bye byonna bwe bityo bye byabadde abangi bwe ntunulako keeno waliwo n'ebirala bingi ebyabaddeyoko naye nga sinabakutuuka mu paalamenti kasooke ntegeeze kubamu ku babaka ba paalamenti abalayidde nti mwetegeke ennaku z'omwezi z'amaze okufuluma ddi lwe mugenda okulonda sipiika deputy we naye mumulonde ebyo nga bikyalyawo ebbugumu lyayeyongedde ku kifo ky'obwa sipiika obwa paalamenti ey'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri zemere eno nesekane ntulikane ngaati kyekyo kyekyo tunawulira sipiika abaddeko mu paalamenti ey'ekkumi n'emu yaze ne bawe magogo bwe batuuse nalongo ne salongo ne babayimbira abayimbi abali ku paalamenti awo sebu bakuba endongo ate nga eri culture yes wetukalyamagogo ja salongo tererere paka wali ku kituuti wamazi solomoni leswea nezigenda mata radio kapo yaffe enungi bwetyo nemala okulayira ne bamubuuza nti paalamenti y'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu gw'ogiraba otya nga sipiika nagaa nti enebadde masanaalemerere ate tetulabanga ku paalamenti ng'eno mbu bajogerako ng'ebadde ensufu enzibu naga nti ensufu banawulira babadde awo nabadde njagala bambuuza ekibuzo nti ensufu etya naye bwe yabagambye nti eno eyogerwako nga ekoze obulungi era ebadde ensufu ne bakomaawo ne batamubuuza nti nsufu etya mukuyisa amateeka amangi mukwogerwako etya awo waawo wasigadde question mark naye nga yeye wadde credit nagamba nti nganze sipiika nkoze obulungi era tukoledde bannayuganda eno paalamenti ebadde nungi ne bamubuuza ndi kati olwo oyogera ki ku kifo ky'obwa sipiika nayogerawo akazungu awo nagamba nti not now comment not now nenga nti naye nga nammeere y'omubaka ow'e Masaka ng'amuli eno mu mugongo awoza kimuti juu nati ekifo ky'obwa sipiika nga kinanyuma kati nno bye byabadde ku paalamenti yawo naye bamaze okukakasa nti zigenda kubeera ennaku z'omwezi 25 omwezi guno mwe tuli mwe bagenda okulondera sipiika n'omumyuka we anaabaani anaabaani oyinza okwekanganga mawu oyinza okwekanganga mawu awo soga sipiika otya n'okutya kati tulinze mbu akakiiko ak'okuntikka aka NRM
1: luito oluchiko lwa seke mbuka ina amannya ge kagendwa kufulumya ate munange beba singa obungi eri ate nokola otya bebangi era ojja kugira otyo okulonda bebana gira nti bebalonda okuva mu seeke nti eyi era bebayiseemu kati tulinze tulabe oba amannya ganaafuluma eyo kwe kujja okubeera Anita Among nono omumyuka we abaddeko Thomas Tayebwa bwe kitabo ekyo biyinza okukyuka mu ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano guno okukakkana ng'abalala bebazze kati obunkenke buli eyo naye bo owaabwe bamutembeeta oba linajja mu seeke oba terijje ye nameraga nti kwanita mongu kwafiira yalumbaganye dda ne kabanda ono wa Piero yu yavuddeyo n'agamba nti yo Piero yu yasoose n'ebima amazzi ebyobwa sipiika naga nti kale tunuulira olabe omusajja oyo nga bamukoledde ebintu bingi era gw'oyita naye bayuda tuyitana bamutumye dda yuda musajja wato kabanda tebamufuula ekiiso ky'embuzi ekirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi babuze ndi ekipapula kye yasomye yeyakyewadde yeyakyewandiikidde musajja wattu naye baliba baatumye mutumaali ku mirimu naye baamuyisizzaamu edda eggaali nga bw'atayagaliza nitamongu kulya bwa sipiika kale nno byebyo tunaalaba nga nakuza omwezi 25 omwezi ogwokutaano guno ani anaakubiriza paameti ey'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri omubaka w'emukono yakubye ebirayiro naye nga munyiivu muka siraba nga kunamboze ng'alayira munyiivu bw'atyo ate ng'alaga obweraliikirivu yatuuse n'ekiseera n'agamba nti paalamenti weetuuse omutindo guserebye era n'asaba ababaka banne mu paalamenti y'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri eno mbu bakole nnyo bazze ekitiibwa kya paalamenti bannansi batandise okugiraba ng'etakyabaliko ng'etakyabafaako ng'eringeri nagwekolera nagamba nti singa wajjawo omukulembeze wa kambayaaya nagamba nti njijyewo nga bannayuganda basanyuka kale nno tuzzeewo ekitiibwa nga paalamenti ekolera ggwanga yagendi ndayidde siganye naye paalamenti yaffe tekyali eri paalamenti gye twalinganga abantu bagyenyumiririzaamu abantu kati bagamba nti paalamenti yaffe bwetyo efuuse yaakano akayimba ka walukagga ke yayimba nti kamungolo mutuliddemu olukwa ababaka baffe byebyo tugenze okutuuka mu kulayira ng'abamu ku baali ababaka tebajja kuddayo abalala baboogeddeko ng'abalesa omukululo omulungi mu paalamenti eyo omuli omubaka wa Kira munisipaali Ssemujunganda omuli ow'eŋŋendo mukungu eyo omukulu Martha Simpuuga Abedi Bwanika naye tadda kwoteeka nono abadde omubaka wammwe owa Kampala Muhammad Nsereko naye tadda bangi abatagenda kudda mu paalamenti aboogeddwako nti balese omukululo omulungi naye nga bye ebirayiro byakubiddwa olunaku olwejjo ababaka basoba mu kikumi mu baakubye ebirayiro n'abamu ku abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti aba National Unity Platform babbye ebirayiro byabwe baka omukyalo w'emukono yazze ng'aligumite bitya n'agamba nti kyekyo kyekyo katugende tubakiikirire kale nno byebyo ebimu ebyabadde ku paalamenti olunaku lwejjo n'olwaleero era tugenda kutunuulira kubamu abagenda okujja tulabe engeri gye bagenda okubamu ebirayiro byabwe paka ate lunaku lwanja yes ng'omubakawo abba ebirayiro abamu bwe bamaze okuba ebirayiro baalabiddwako nga bakoze ebikujjuko mu konsitituwensi zaabwe ng'okwebaza abalonzi ne katonda abasobozesezza okutuuka ku lunaku olwo ne nga nti oke kale kati sente za mmotoka zijja ddi kubaffe balonzi ffe twagalirawo okubabanja obuweereza tutandikire kwezeza emmotoka neza audrop nga n'omusaala tegunnajja kati kambala bulaba akalayira ebyo bye mugamba nti omubaka takola kino omubaka takola kino omubaka bw'alondebwa afuuka wa ggwanga lyonna omubaka ayisa buyisa amateeka akolera ggwanga ly tetuganye ebyo ebyo omubaka taziika omubaka takola kino tasima bowa we byatuuka tubaagala ku gulaawundi tetuganye ssemateeka bwatyo bwayogera naye tubaagala ku gulaawundi mukolere abantu muve ku ebyo ebyomubaka takola kino mubaka ffe twagala atukolera atulimu wansi amanye ebizibu byaffe n'abiyiyiza eddagala n'alondoola obukiiko bwonna ku disitulikiti n'alondoola sente ne zijja ne zitandika ku disitulikiti ne zirondoolebwa ne zikola omulimu gwe zirina okukola ebyo ebyamubaka takola kino olowooza nti emyaka etaano mingi onoowulira ekinaava mu mpale ey'ebiraka wamma ngenda kujja ompe ku luvuvumu olufa ku kyalo kyeyo
0: nja kubimanya nja kubitegera nayenga chona chona chechiri umabazi kukide kusedume lubogula simba mbagaliza bisufu vyerere leka netole mkatono wanonkomeo nayenga tuwela vila gomulimi echijimusa choi ino kozesa bajita HSR organic fertilizer chechiji musa chuliko genda wana maduka mugwanga ochino nyeko agatunde biyobu limina biyobu lunzi boboze kumu chibuka Kampala genda kukontainer village ono nye awe njini mufarmers mall eduka balita ML1 ono nye chiji musa HSR organic fertilizer songa temwe abetaga okubanga muja njabibwa munjija njaba eyafe yobu tonde bana bachintu habozu webali bagenda kukuwa amajani mubika evye njaulo nenga amajani gano dagala antiga janjaba endwa dezo njaulo bana abakera kumachanga manyi toina ngomobili uli na tolina amu ya detondo baje kuwa majani ya jakubango terera umbili kukubenga guina manya gusoro kusokole milime okubanga muja njabibwa munjija njaba eyafe yobu tonde bana bachintu habozu webali bagenda kukuwa amajani mubika evye njaulo nenga amajani gano dagala antiga janjaba endwa dezo njaulo bana abakera kumachanga amanyi toina ngomobili uli na tolina amu ya detondo baje kuwa majani ya jakubango terera umbili kukubenga guina manya gusoro kusokole milime milunji songa tera mwabachara baina obuzibu mkuzibikira enseke na baina ebizimba kunabana na mwamajani jegali baje kusobola bulungi nyo okugabawa wali wabano abalina ekizibu nga insulini nga tocha sobola kola insulina katibaga chakatago kubekaba nkaino obuzibu nga takacha sobola kola insulini baje kuyambako oruba kutangire okubanga olwara ebirwadde ebiva kusukari hey, ababa ino mugejo mungi na kugenda kule telo kuruara baje kuwa majani gaje kutereza baina majani ya marana mubika ebye njolo agaja njaba arasaja echwade cha prostate enlargement uchiteka de namo mwenaba mama gumba ganuma mpulila gameketa baje bikuwa bali narukoro ngo wano wakubuzeo songa temwe abantu abali ya mubende moja kwa mwafuna o kumafuta aga gazi abali ya chiboga mugendao kuhoima roda ngawe watelo kuwela akatare komu ulo songa tabali ya jinja moja kubafuna emabega wechisa wechachabazinga baba itababa na bachintu haboza baja kuwa bakuwa edagala liyabwe ebintu benga bita mbla blange blange blange kanzi jombulile ruvuvu moji oruli kuchalo chao chijia kunkorela nyo ne manyebili ya wamwe
2: wachila oza zako ntio limulamu
3: nange ndi mulamu
4: chechira gancho uli mulamu
5: kubanga ntegedde chemambye sazze
6: oyo gatali mbaga fe ada
7: alhamdulillahi rabbil alamin
8: nine komiewo Right, ekomyewo mu season yokusatu ku Statens Makulachika buli lwa Sunday ku sawa 2 ezekiro eno ye show yokwogereza ekyasinze yokunyuma mu Uganda wasanga abavubuka abagogofu nga babwolekeza abawala emboko abaana abalina waka we basanga ensusuti ez'omulembe show abaana bwe balagira ku majja ne bababi ne balaga nyash byonna bigenda kuba mu sheno era nga tosubwa okulaba ani anavaa n'omwagalwa. Hello, Mr. Right Season 3. Love.

0: amanya agangenze mbabali maliseri kagato nzali weli wafensi machibati chalo chiri mugombolele nazigo district ye kayunga eyo no mama babile jeni jemuleka elaji alikakati obugomvu gomvu boti wa sote ya mama na mwena batu mbude sadume rubogula simbe ye wafe mukera anga konge na kuzo mwezi mukaga umwezi kwa mukaga bila bili mukaga luja kuwea lwa mukaga mujira mbivinja jabantu mukaga mukaga kubango mukaga mukaga tuinache tupate kekede muna janga mukaga anga muja mukaga jeje gumi za tuulile
1: the International Road of Freedom tugenda kubera kavumba ngenda kuzomweze mukaga mwezi gwa mukaga tewachali kulanga kulala omuntu yene nama nyinti no yetago kubera ko musanyifu tugenda kukunganira kavumba awo na kuzomweze mukaga Radio Simba webetegese enteka teka zibera makuna lenge ntando kuli echibya ateka kati tugenda kusoka tugenda ko ku idling bwe tugenda ko ku idling uruna kutusimbula runa kulwancha emeri yatandisedo kutokota yuliyo emeri yatandisedo kutoko abantu bali kuliba tandiso kubera nga besunga
0: besu
1: bija jet byange na mbako benyimba zonna zonna zo wali olide agina mbako baba yite muti kubanga iboyi abatamira bwingi kale wetegeteke bulungi nyo mwegate mpeye abantu mukaga mukaga tubere nga tuingira akakeka tokaleka akakeka tukina kubera ku meri nga bana bayimbi bali kulye byande biwala bibiri ukina kubiri omwana muyimbi ana sofi ayimba nyimba zomukwane nsende kerevezi gendera wansi kwa watu oyagenda kubera ku no muyimbi omulala aliko dori ni feva
0: oyo abaye kubera ku oyo
1: kale julio ogamba chao
2: mbade ngamba
1: hey.
2: Oh, muko omuntu esoge ekavumba baba ataje na muntu enakwe mununire eyo
1: abakuta abatanga ijanja
3: bibi imasen
0: Come for me, Jabba.
2: Obado mpulido somera abantu bumbi ekikumi waliwa yafunye kana ana message njira bumbi yako
0: na emma temu manyi busungu bwe nafuna juice wano ngokulaira kwancha chakalo bategeza mukoro jange buyimba tiage smaso bira ngere bikako ona kula joga bira kusamba bana fama neke buyimba tiage smaso bira ngeja enako eruma buyimba enako yonka buyimba ewe gamba buyimbe byabwe sibirunji
4: ebyabu himba bihimba
0: ebyabu himba bibi jukira ntino buyimba nasene ne gera maso bira ngeja telecom tenda sachi wa robert mukasa yakazi wa kere ya chienje robert mukasa chienje agera maso bira ngasula wo mulimo kutimia na fama buyimba vunyo lokubira ngate tiba musasula akasimbi kajja kalika ka mnyoto nyo akasimbi tekajja tiba mu mulimo mukasa nagera kubira ngate atambula buko
1: I'm going to go to the next one.
0: Tuli mupira sebo abasembe bana fama buyimba be karakasa nibagana kubera ngatwa linya gari yabo benyo motoka yabo kubera ngabajja akusamba bana fama ya manyindwa ngaba neck bwe tumpira gira maso bera ngatenek iya labise ko njinyo ngene kede mkajoskayo era kakatuliza.

0: Just do this.
1: Owange sensua.
2: Chichi.
1: Mwagawulide.
2: Agaliwa.
1: Ekitongole chiweza chomusoro munda mugwanga echa URA. Chikuwade omukisa gumu. Atega gwegusemba. Okoze sechisonyi okuma koba ni ingasi. Kumusoro omukadde okukubanjibwa. Choino kola kwekusasura omusoro. Okubanjibwa omukadde. Oguta susa nga asatu. Ogu omukaga. Bili abili mwena. Ekisonyi wo. Kumakoba ni ingasi. Chikuwade omagina wo. Choka ekisingo okusanyusa chichi. URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira, guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kino kiggwaako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo ogugwokka ogukubanjibwa olw'osobola okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa ku guno omulungi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
3: Nsanga wane bakankanya kankanya.

0: se akodu yugubo badidi zawa dokuduka diage kurugudo lwa siba chibati chibu chidida mbocha aba ote kwa kumuda mbota muda ipo zigodida chojagaza nze sisa agida busente customer sanyu sokudaba tukueyo
1: Jeff International University University sangi wea butarika yesome sebi ntemi kwa takana ne science omuli bacharazi diploma ne certificate applying ugine mjeff international university website yawe ku www.jiu.ug oba genda campus yawe hebu tabika ofuneyo application form z okumanye bisinga wo kuba 0200 mwinda bidi ukene ne St. Julian High School oba sangi bigaya za manyangwa ukene ne lumuli bukere center road esome line bisanyizo byo na umwana mwaizo kusomera St. Julian High School yes we can
2: yango liyugumo
3: Oriotia.
4: Bukodikejo.
2: Tuavude. Omubaka ya tugabude.
4: Goda hodekede buchevo.
2: Omubaka ya tugabude. Tuasonga tukende kololo. Netuvayo. Omubaka anginala hile enkera. Natuita kuchimere.
4: Bwe budiko.
2: Lekanoku lekabanae.
4: Budi debito.
2: Nyo. Otunda buno. Waluwa butabo buku wate mmezi.
4: Ya ubo buwe sigo kutude bida da dedi bika bubi.
2: Kameka.
4: Hako kabu tuwadu. Kaso bodo kwate ebese kubyo budo di gubu. Dobuwe kwati buwe itajidayo babi kaba jubia.
2: Kwata kampi. Kampi. Sezindi burunja tewa kazi ino nubura dowazi.
4: Badaki.
2: Ya.
4: Buwa bubaka te yaso bode kububaga bida.
2: O butabo. Ngoda mwebyo
4: na baba wabede yakagweda wo.
2: Kasomba katwa ye ne transport bambi ya mtu wadde buli omya mwadde 10.
4: Ko 10 ko se sobu twado. O wage. Kade kati akatabo ka kudabo bwezo ogoja. Gebyo kudaida biwedde.
2: Nawe tontawanya. Ati kati nzize siketaga.
4: Ogabye baba wadde ebitwado 10. Odete ndeho obutwado gubo.
2: Nchikugambye ndi.
4: Ukuwebu akata.
2: Pakatabu.
4: Hati buwe basi kaidawo. Odo obutwado bako yiseko jo.
2: Kakale kwa tigumpe musukari.
4: Ebitwado buwe daji osika. Sikadu ya guwao uiche wende.
2: Gumpe mu. Mpamu sabuni emitie bidi.
4: Sabuni. Uwe. Emitie bidi. Gojija wako kubitado tani.
2: Gwameka.
4: Wagubo chitudu.
2: Omuti.
4: Ibu ababa dewa bubaka. De baba yu wabu. De kadawe.
2: Mtuwalo kwa gumpe mwa mchere kari.
4: Mchere te wadi.
2: Kati uinachi. Mpamu mikati.
4: Odo facha jo. Mtuwalo nabaku yiseko jo. Yadi te wadi debede. Debaku wakobi. Edo unido mtuwalo kudide kuchidede. Ugudido ba wetawete.

0: mwana gwe mada tosubwa nga bintu binyuma nga neyimbira byange. Okimanyi nti abasajja bonna bavaayo nga beerabidde bakazi baabwe. Ho, si ku misono gy'abawala egibeera eri. Nze ky'ovola bangenda n'owange simuva ku ttaya bw'apala n'ebyana nga nange mbuuka n'enfubuka.
1: Nankwe zikuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana. Tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa. Wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera finalo ya neimbira byange! Wauka nyo kunakwezo! Esanyu no kunyumirwa! Tuliberamu! Netuzibya! Netukesa! Kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibira vile mukaga! Werunaku! Lwa neimbira byange! Ulwa Day of Freedom! Eka vumba! Buli muntu lunaku lwo bayo chinsa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa lwa njawulo.

0: Zoleke debile zise kunyamu karasa mayanza tulizo murungi olukusedu mirebo gula simba nze muzukuru wa mtesa serebo kasa butambala Alfred Semba jwe na mauli mbude buno lero wakubiri nga baka balo ndibuwa okuchika mparlamenti ya kuminebili mparlamenti ya Uganda nga baku bibirelo ya mbujivu batire bala ide ilaba tukilize burungi bibie tagu vya simateka okusobola okuweleza abantu baabwe. Enteka tekeno, kuchia yungiroji kutuusa kunga yubifana na kufuwa mchibuga Kampala.
1: Enkube ke Dr. Nya mubitundu vye guange vye nja ulo, telemeseza babaka balonde, kujia kukuba bila irobi abwe, hivifafula babaka abajuvu. Era zigenzo kuwera sawa biri, nga batu deda wano kuparlamenti, okulindirira, okulaira. Wetuogerera nga bano bagenda maso nokuba ebirayiro byabwe era bamaliriza betuogeddeko nabo olwaleero kwe kuli omubaka wa Kibale County tumwebaze Frank Kajiji kono omubaka wa Rampala County Kankunda Amosi nga balaze wa bwe bagenda okutandikira ekisanja kino.
2: I tumwebaze Kajiji Frank swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and be a true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me God.
3: I, Kankunda Amos Chiwika, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me God.
1: Mubalala abamaliriza okulayira kuliko Abubeka Kawalya owa Lubaga North kono omubaka wa Makindye East Ali Kasirye mu Lyanyama nga nabo basuubizza okukolera abantu baabwe n'omutima gumu.
4: Era kimanyi bulungi nnyo emirimu omubaka wa Palamenti gy'alina okubanga akola ng'okulondoola ebyenfuna, okukola amateeka, okulaba nti ensonga z'okuba nti abantu baffe wabaawo ebibanyigiriza bingi nnyo tulina okuvaayo tube nga tubyogerako. Era njagala okubasuubiza nga mpitawano ku Paalamenti nti tugenda kusigala nga tuli ku ebyo nga bwe mbimenye mu kusooka ebinyigiriza Uganda okulaba nti endoboozi y'omuntu wa bulijjo.
5: Kwekolera abantu nga bwe mumanyi nti omubaka wa Paalamenti alina emirimu egy'enkizo ffe mbusiraamu waliwo Sunna ne Farada bana nga basiraamu bakimanyi. Farada kekakawaira kensanvu muomunano omuyo emirimu gy'omubaka wa Paalamenti okuteeka amateeka n'ebirala ng'ebyo nyati waliwo Sunna z'okolera abantu. Olwaleero kati operation gy'ensookerako mu mwezi ogusooka kwe kulaba nga buli kifo awali enzikiza teekawo lights.
1: Okulayira kw'ababaka aba Paalamenti eno ey'12 kukyagendera ddala mu maaso nga kwakomekerezebwa olunaku olw'enkya. Ndi Barbara Nabukenya, Radio Simba, Paalamenti.
0: Akati waliwo abatuuze abataamye ne batta omuntu era ne bateekera n'omulambo gw'omuliro eyo mu bitundu by'eddungi Ssugwe eyo mugombola esibukunja. Emboozi eno ya Leng Johnson.
6: Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo kya Ddungi Ssugu, Edward Kisaakye, ategeeza Lubogola Simba nti omusajja ono ategerekeseeko eryalina yitwe yasangiddwa eyo ku ssaawa 9 ogw'amatumbi budde ng'aliko waya z'amasannyalaze ezaasala. Abantu abatannamanyika ababadde bataamye ng'enjuki nkube mu ejjinja kwe kumugwako ekiyiifuyiifu ne bamukuba n'omulambo gwe ne baguteekera omuliro era bw'atyo nakkirira ennyindo gye zirembekera mukoka.
7: Waliwo omwami alinaitwe yasinganyibwa nga atungu kyange kyentwalanga kyeyamaani naye nga kiteeberezebwa okuba nti yabadde aba waeza amasinyalaze. Omuntu ono zirabika instance yabaddewo ku ssaawa nga 8 ogw'ekiro ba 9 nga gutya tulabawo mayiti naye nga mayiti eno balabika bwe bakozeseza obukambwe abantu betutanabategeera.
6: Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Sezibwa Erin Butoto akakasizza okutibwa kw'omusajja ono era atubuulidde nti poliisi mu kiseera kino eri ku muyiggo gw'okunoonya banne baalina yitwe be yabadde nabo kuba olwalabye abatuuze nga babagudde mu buufu bo ne beetegula ekibabu ekyosi kimala okuyita.
8: Omuntu yatiddwa nga ono yenyigira mu kubba ebima by'amasannyalaze ategerekeseeko nga alinaitwe. Abatuuze bamukakanyeeko ne bamukuba bubi nnyo ate oluvannyuma ne bamwokya n'afiirawo. Sofa nga poliisi tuli ku muyigo ogunoonya banne abalala babadde nabo bali mu kwenyigira okubba bino biwaya bya masanyalazi.
6: Mbereyo butota arabudde abantu abagufurufudde omugano ngo gwenswa okubbe ebyuma bya masanyalazi mu district yebu ikweni Kayunga nti bano basanye bali kamanyenga akozano webwa kuba okubbe ebyuma bya masanyalazi obo otataganya byafuna bya gwanga era banakwatibwako bana ababekulidde Kabazzi ku kuguru.
8: Anga polisi bulijjo tuongera ogamba abantu nti mulekerawo okwenyigira mukubba bino bya masanyalazi kubanga muba mutataganya enkulaakulana y'eggwanga era n'enkulaakulana y'ekiye mu kitundu ekyo. Ono yatiddwa bamukakanyeko ne bamukubba bubi nnyo oluvannyuma ne bamwokya. Kino kikolwa kibi eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Tuyongera okubakubiriza nti banange omuntu ayenyigira mukubba ekintu kyonna tubakubiriza nti tegeezaako poliisi ekuli okumpi abantu bano bakwatibwe. Poliisi ekole ogwayo enoonyereze n'abantu mu kitundu bategeere nti guno gundi yakwatiddwa ate oluvannyuma nga poliisi ujja kukwatibwa twala mu kkooti bawere nembe n'emisango. Mulambo gwo gutwaliddwa mu mochare wano e Kawolo nga naffe poliisi bwe tugenda mu maaso n'okunoonyereza.
6: Arenge Johnson Smart ku lwaluboggola Simba mu disitulikiti eyeebo yukwe.
0: Kati ssentebe wa disitulikiti eyejjinja Moses Batwala Mbago alayidde okuweereza abantu be era anategeeza nti wakutandikirawo okulaba ng'emirimu gyonna egirina okuweerezebwa omuntu wa bulijjo obulira ugimutuukako bw'amaze okukuba ebirayiro bye mu kwogerako okubeera ebiri agambye nti waliwo emirimu egifo otulo egyetaaga okutandikirako ng'egimu ku jjo kwe kulaba ng'obuweereza butuuka ku bantu amalwaliro n'ebyentambula.
9: Bwe twewandiisa ate tubalimulangirira abo baamala bamukola ki bamulangirira bwe baamala okumulangirira bajalo kamaziya popula aye nkanda kulindirira bange matulakolaki nabutiriweza ga mulamuzi bange nebate mangumbeso ga mulamuzi watuvira kwekyo talayire aye mutakoze ki talayire kakati sawa yakukola mirimu bona bona abo bali batwogera kuswakaba nze ng'omwana w'abalokole mbasuniwe.
0: Minister waguno na gulimu ya fesi sawa minister Justin Kasule Mumba kwa kusaba tuwala kukulida abantu bonna ya nasaba nti obunkenko obuliwo wakwa ukwaya ukana ya ukana obuli ya obukendele
10: sabo wabari ya baku wagera kwa vivi wabisewu wabari ya sonige okulia mbele mwini muntu olina ukulia mbele abantu ba idinda kulia mbele aba NRM na abatari bachi ba NRM kulia mbele abaku wagira na abataku wachi ataku wagira ofuse baba wabona bona mera abana bozala ni mutakola ki nibotazala so ebyomba ate taida kulandisa taida kulaira ta obaba bikoba musebe ni meka tiyo iwe ayo bonanga kugwa kubyembi ate okubira titaja kulaira ambe so politics gwebale ta emirembe jale ti wa president Museveni tuja tuwedage welaba sazero ntinono akole ki hafuge so bola yire ekirayiro kibaire kya twena twena aye nenda okusaba nze nga mama kendeza ku muliro olundi otwalazagana ino baino
0: akati amuli agavake bwero gwange Philippine seneti yayo yagudde mwenjega wavuddeyo okubwatuka kw'ebyaso kwawuliddwa nga kirowoozebwa nti wabaddewo okwagala okukwata seneta omu Ronald De La Rosa ng'ono yaliisa abasirikale w'eggwanga eryo gye bwayita mu bukulembeze bw'omukulembeze Duterte Philip. Ebigambo ebiva munda mu ggwanga eryo biraga nti omukulembeze Rodrigo Philip Duterte bwe yakulembera eggwanga lino mu kulwanyisa ennyo abakukusa ebiragalalagala ssaako n'abavannemmundu abakwatamundu ab'enjawulo waliwo abantu bangi abattibwa ng'ebitongole bya poliisi bye byakozesebwa okusobola okugusa kino eno aba ICC bwe batuma basajja baabwe munda mu ggwanga lina Philippine bakwate bano babatwale bonna abalina akakwate ku Duterte wakati mu bye yali akola ebimenya amateeka na nibadde nga biriwo ebityo abakkaanya obutereevu n'obukulembeze bwa Duterte bangi era be basinga mu palamenti y'eggwanga eryo so nga tekitegereke nti muwala we Sara Duterte yamyuka omukulembeze w'eggwanga eryo. Ebigambo byonna ebiri munda mu ggwanga eryo ebifuutukayo biraga nti gavumenti yasambajja dda byonna ebyogerwa nti oboolyawo yeekobanye n'aba ICC okwagala okukwata ono De La Rosa ate era atwalibwe mu kkooti eyo.
11: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
12: Simba. Radio. Simba ekolira bawuliza bayo insindala enyuma
13: temujja kunzinga nkyali mu omukka mwenna mu abukeddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfuddeke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasijo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere eddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenya
12: abantu gibaddukira okwewogoma stressi
14: sinanyo baana nziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo tyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuuka na musumba
12: ensi yenneeyimira byange esikula nekyankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
15: nayonoona sente za taata yali amanya aweerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukuulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwamakanika vuluba n'aweererako ndakita
16: aweererako ndakita
12: ensi yenneeyimira byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuganoziyimba ebyabwe ku bwabwe
17: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lwe buddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
12: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obeyiikavumba ku lw'omukaga

0: Mutelevu wano kuchenda mu musamba kasatu femfe radio shimbe mpologome yedembe mva kubwenziba mwise sarongo siraje sechuwala Patrick Owenna Chigudo ya kolachi ya shabia kaimba kondoza katusha bulu njinyo kwa munange ngali kulubogola simba unakuluru no elaba kaba parliament bachi agenda maso no kubela ngabala ila gwena kafokula bakati ye wafe ye njini Ivan Cheyune yekula ngawa no mkulikeyo kakati mubaka wa parliament waweri enaka songola na wechito Ivan Cheyune yama ze okubela ngana ye alaira gwe munange ali kulubogola simba kanzi ya ubaka buno atende tama uli lagagali kukalo kukatundu kwa watu dengo uliriza simba taksi
1: tosubwanga bintu binyumanga neyimbira byange okimanyi nti abasajja bonna bavaayo nga beerabidde bakazi baabwe ho si ku misono gy'abawala egibeereeri nze kyovola bangenda n'owange simuva ku ttaya bw'apala n'ebyana nga nange embuuka n'enfubuka
2: nangw ezikuzibwanga enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubera finalo ya neimbira byange wauka nyo kuna kwezo esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibiri abiri mukaga weru naku lwa neimbira byange olwa Day of Freedom ekavumba uli muntu lunakulu bayo chinkso mtwalo gumugoka uja kakasa wanjauro
3: Politise sa ereji nyuma wadete chilambitwa manyanga bumanyati
4: medhi ini radio simba
3: chuta abade kaweje yabade yo na gawe

0: Erinnya libe eddoboozi libeere waggulu.
1: Florence Naluggwa.
0: Naluggwa Florence, oli waawa?
1: Wa Buyukwe.
0: Ozaalibwa wa?
1: Buyukwe.
0: Emyaka oli mwemeka?
1: 63.
0: Emyaka? 63. Oli mukyala mufumbo?
1: Nedda.
0: Bawange. Omwami yafa. Wali mufumbe wa mwami ani?
1: Mwami Kigundu.
0: Kigundu ani?
1: Sali.
0: Anti eri ekika gano gonna ompaga kika Kigundu Sali eri eddiini yali wa ddiini ki?
1: Yali Mukatuliki Nganzi.
0: Naye erinnya ly'ekikatuliki?
1: Nali mmanyi Kigundu Sali.
0: Otyo omwami yali akola mulimu ki?
1: Yali mulimi.
0: Bw'onoova kazindaalo
1: yali mulimi.
0: Ate gwe ng'omukyala
1: nze nga nange nnima.
0: Bw'omuzaalamu abaana bameka?
1: Abaana babiri.
0: Abaana bali ludda wa?
1: Omuwala yagenda Musoiji Nenga.
0: Kozesa?
1: Omuwala waliwo omusango yagendeyo okugenda okukola ne bamukwata ne bamusiba.
0: Omusango?
1: Yali baali bamututte okugenda okukola n'ava mu kiyumba.
0: Baali bamututtewa?
1: Mu Saudi ne bamusiba.
0: Yakola musango ki?
1: Anti yakola nga tebamuwa ssente n'avawa mu kiyumba. Mune n'amugamba tugende tufune emirimu emirala ne bamukwata ne bamusiba. Era simuwuliza.
0: Wayiseewo bbanga kika kya bamusiba?
1: Kati mwaka gumu n'ekitundu.
0: Ate omulenzi?
1: Omulenzi bamusiba mwezi ogw'omunaana.
0: Omulenzi bamusibira ki?
1: Nga bamanyi abaana abalenzi baagenda mu bina ebya kampeeni.
0: Yali wa kibiina ki?
1: NUP.
0: Yali wa NUP. Bamusibira wa?
1: Bamusibira Gonja eno. Sirika. Bamusibira eno. Basooka ne bamutwala ku Nairo ne bamugya ku Nairo namuleeta ebuyukwe ne bamugya ebuyukwe kati awo ne tujja egundi ekawolo awo twakoma okutegeera mayitige amayitire ge gonna gonna we twakoma.
0: Kati oyo omwana kati gw'olina waani?
1: Oyo muvubuka
0: mutabani wo. Omwana lwaki gw'omulina? Maama w'omwana oyo aliwa?
1: Mama omwana ono yazaala omwana tiyaddangulu bamulongo sa tiyaddangulu.
0: Naye eddoboozi likulemye okwogera? Kineewuunyisa.
1: Yakwogera nnyo.
0: Mama omwana oyo bamuyita ani?
1: Rachel Musubika.
0: Rachel
1: Musubika.
0: Musubika bwe yazaala omwana, omwana kati wa myaka emeka?
1: Ebiri n'ekitundu.
0: Omwamuziika wa?
1: Bamuziika Busoga.
0: Otyo nga taata w'omwana y'ani? Mutabani wo?
1: Mutabani wange Edgar Kakaire.
0: Edgar
1: Kakaire.
0: Ate ugwe taata ye Kigundu, ate lwaki omwana wazaala Kakaire?
1: Anti omwana namuzaala ono Kigundu ye samuzaalamu bana, samuzaala mulenzi namuzaala muwala.
0: Kakati Kakaire ono yali ng'akola mulimu ki?
1: Kakaire yali avuga booda.
0: Ng'agivugira wa?
1: Ng'agivugira Buyukwe. Agenda enkoko njeru. Nadda ku Nairo bwatyo.
0: Otyo? Mu nsonga ezakwasa Ediga, nsonga ki?
1: Bakwata bantu bangi si yekka. Bakwata kumpi bantu nga 20.
0: Nga bamuvunaana musango ki bwe wagendako obanga ku kkooti oba ku kkomera gye bamusibidde?
1: Baagamba nti beekalakaasizza simanyi ne babakwata.
0: Kati tudde ku nsonga ezituuse okukuleeta wano.
1: Nsonga endeese wano ku Radio Simba. Omwana ono mulwadde wa kansa.
0: Kati gw'omwana oyo omufuna otya? Maama afiiridde mu zaaliro, gw'omufuna otya?
1: Bamumpanga muwere wanaku ezi nembeera naye.
0: Ng'omuwaaki?
1: Bamuwa mata. Ng'abantu banyamba.
0: Nja kusaba obikkuleko ko katono omuntu asobole
1: okulaba omwana.
0: Kale ne bw'oba kale muleke bw'ati.
1: Kati nemukuza Katonda namubadde mukuzizza nga
0: mwana wa buwala
1: wa mulenzi
0: neddoyo wa buwala ye mumuyitaani
1: ono Viviani namuli.
0: Otyo
1: kati nembeera n'omwana ono okumala ebbanga naye ng'abantu b'ekyalo bankwatirako bwe batyo ebitongole nebinkwatirakwatirako bwe bityo bwe bityo mpaka waavuddemu.
0: Kati omanya ddi nti omwana oyo alina kansa?
1: Yeebaka. Tugenda okuzuukuka ekiro okumakya ng'azimbye oluba ningamba taba abadde ki nemutwalako mu kiriniki
0: luba lwa saidi ky'oluzimbye
1: luno n'eriiso lyako kati nemutwalako mu kiriniki Mwanga mba amongere kawolo. Ne mtwale kawolo.

0: kumanga wetaze omubisi gw'enjuki omwana yatikudde mwana yatikudde bwobanga wetaze omubisi gw'enjuki okuva mbalunzi b'enjuki abeeri ekiboga essimu eri 0703281313 tewali kyonna kitabuddwamu mwogwo omubisi gw'enjuki gwefunire mukwano obulamu obeerenga obutambuza bulungi nnyo ddala kati no ngenda kubeera nga nkomawo nkyebaza abayambye ku kaana obuyambi bwa kaana ak'obuwala ka Vivian ak'emyaka 2 akatawanyizibwa ne kansa ali ku ttama ne muliiso sooka ofuna obaka bunonzi gye
1: buli kisesa era ekinyuma wadde tekirambiddwa manya nga bumanya nti kyutaabadde kaweeja yabaddeyo n'agaweeja n'agakusengekera

0: Nyabule de baruwa zizo kwenyele dawa masi ya suwa luka gawa kaita na karembe awo biba biganye. Ida chika ziri ya bilimubili zo kezibula yoko eresa wa musambu. Ogwe tinti ya unakorwa lero likulubogola simba jeti soko ya mbe omkulu ya kazinda lako katili. Rebulu njinyo mchifo waka gala kamufuki dekomera. Okay, basaba ne banyabo omwe balaba yambye kukana nchafuna yo kubuyambye obutonotono obwakana kavivi yani wano ketu bali tuyamba na te olunako rwalero eranga buche yongera ko tofayo bwemba sina kwebaza ngenda kuberanga nkwebaza ne mu studios negatidwa ka bakulu wano bankubidde amasimati basajja bateseza bonna ne bakuwa busati bufitting obukono obukono bali smart nsanyu senyo balaba sebo
1: Kalinyawe na fokusanga.
0: Soko la museko batuuliriza.
1: Amanya bampita Richard Mbulamuko.
0: Yesebo.
1: Nkola n'ekitongole kya Asa Microfinance.
0: Yesebo.
1: Zaddukanye nkola z'abantu.
0: Yesebo.
1: N'okubeera okwa Asa. Kulabika nti n'enkya weeri.
0: Tusanyuse nnyo okulaba sebo. Sebo la musa kubatuuliriza.
2: Kale, webale nnyo nnyabo.
0: Yesebo.
2: Ndamusa ku batuuliriza. Radio Simba.
0: Yes, sir.
2: Amanya gange bampita Muzora Kabuga. Nkolera mu kitongole kya Asa. Te nze akulira enkola gye bayita MSME. Irabirira abakyala abalina zi business nga baagala zikulaakulanya.
0: Okay, kanso kenzire yo ew'omukulu ono. Nga soko tunyonyoleko ku Asa Microfinance Uganda. Tunyonyoleko mwe baliwa ekigendererwa kya mwekiriwa eri bana Uganda.
1: Nenze nyo nabo Asa Microfinance tuweleza sente ya bachala group tubadde mu Uganda
0: mu bibina bya bachala
1: yes tubadde mu Uganda okuva 2012 paka kati
0: mina
1: matavi gali 14 mu Uganda okwetolola Uganda yonna tugavira sente ya bachala nga bali mu group ne custom chala abanga ina business
0: yes
1: oluwa dembo kuja mu Asa ne kuwanira ne kuza business yo kutuka bojagala kiroto kyobuliranga tala kyekyo.
0: Okay, tweyanze kati bwe tuogera ku bintu byenfuna wano mu Uganda kiba kitegeeza kiddala ku muntu wa wansi
1: owefuna kitegeeza omuntu wa wansi okulaba nti asobola okuyingiza akasente buli lunaku asobola okwebeesaawo ne famire ye asobola okuyamba abantu balinako obuvunaanyizibwa yenyabo
0: kati mmwe aba Asa mmanyikiddwa ng'abawozi b'ensimbi ddala mu gurupu z'abakyala
1: yenyabo
0: bakyala bajja mu gurupu ne batuulawo ne mubawola waliwo mukola mutya musinziira ku kye
1: soko kutula mu gurupu ekyo engeri nti tututwala musingo kati gurupu gwe guba ng'omusingo okuva eri omukyala yena yetaaga sente
0: naye so mufuna abakyala nga beemanyi
1: era balina okuba nga bakolera kumpimpi kubanga buli omu gwe musingo gwa munne kati naye buli omu atwala sente okusinziira bizinesi gyakola ki
0: gyalina
1: tugabira ddala sente okuva ku 500,000
0: yes
1: okutuukira ddala ku 375,000 nga totaddeyo omusingo gwonna kati buli omu ne bizinesi ye gyakola ye kwe kutusinziira okumuwa sente naye nga tusooka basomesa
0: yes
1: ngeri y'okwesaamu sente okulaba nti bizinesi zaabwe nazo zikula ng'obakulaakulanya ne famire zaabwe n'abantu abalala nga babalabirira bulungi
0: amakanda musinze gateekawa mu butale mu maduuka abakyala abo mubajjawa
1: ekyewunyisa wonna mu butale
0: yes.
1: mu maduuka waliwo n'enkola empya omwami gy'agenda okunyonyola eri abo bakabede abali mu bizinesi ezaakula so tuli mu buli ango w'otunuulira wonna wetuli.
0: Okay. Kati mpozi era omuntu ali ku Radio Simba yandyetaaze okumanya kubanga muwoledde ebbanga oba mukoledde ebbanga mwe aba Asa ng'oggyeko okuwola ensimbi waliwo engeri endala yonna gye muyambyeko ku Bannayuganda
1: engeri nyingi okubayigiriza engeri y'okukwata mu sente nayo kikulu nnyo muzungu kyayita financial literacy eyo tugiweereza
0: abasomesa
1: bulungi y'okukwata mu sente
0: yes.
1: ekyokubiri tuddizaako eri abantu era otunuulira emikutu gyaffe ojala abantu oluusi tuyamba bano tuyamba abalina obuzibu wano omuliro gukutta obutale tuyamba so eyo budget nayo tugiina okulaba nti tuyimirira n'abantu mu buzibu babeera nabo ngaoleso okugamba nti tubawa bubisente kuba twagala nnyo okukula n'abantu
0: okay kakati abantu wamanyo kuola senta abantu
1: yenye
0: ni bamala togendo kulia baba walula baba sibye enkola gana ya mwemu ingaba asa ni wa customers edietia
1: enkola gana ya fenungi
0: yes, senga sente zine merera
1: engeri jetu
0: ukuza
1: engeri jetu kuasa ganyamu ya vintu vya fenungi sente tesora kule merwa engeri nti tuba kuata mugurupu mwenane mvera wa munti wofuno obuzibule ronga tosobode
0: yes
1: muna achangu izi wanyo okutera woko kubanga ya ba kumanyi
0: muno na kuwera yo
1: na bonna basolo kugamba gundi madamu koni tumanyi afunye mu buzibule roba ya feridwa
0: yes
1: nebe sonda sonda o nebagira neba muyamba nasa sule kiziwe kyo enkera na abadiza ne kikulu kya byonna engeri je kiri nti tuyamba muntu aina business nova ofiridwa business esigale ekola ki
0: esigale etambula atenze mwenyini bwenfa ngamba dene banjali ya
1: mwenye awoloni wekoma loni zo naze tugaba zili nshuwadi kastofa voti teri wa Luganda lwo teri muntie namu grupu joli na ye
0: yes.
1: Agenda kusasula loni wetu njikomia
0: nebo haba mgrupu ya fe omuntu wafa grupu loni wekoma
1: iye nyavu
0: okay. Ate wadduka kuchalo
1: tuyambako nukuyambako kuteka teka mazika
0: ate wadduka kuchalo
1: wadduka kuchalo okusinga tuba n'abantu nga basatu ezo cases zibadde ntono nnyo naye wabadduse ku kyalo stilu bano abaliwo kuba baba manyi nti gundi agenda kudduka yensonga lwaki tugamba nti mubeera kumpi nga mukolera kumpi nemukola mu ekibinja
0: kyoyanza nnyo kyoyanze ege njagala agenda wa mukulu Kazora Muzora
2: Muzora
0: okay twagala otunyonyoleko ku kwenu product mpya gye mwalese ya MSME bwechitwechiri
2: MSME
0: bitegeza ki tudda wa nga tuli mu MSME
2: bo tunulira ba customer ba asa
0: esewa
2: bu customer ba ingira asa na twala loan
0: esewa
2: tubeera mu lugendo mu luzungu kye baita aspirational journey
0: yes
2: inti customer aja na twale mitwalo katugambe ana tetwagala akome kwecho kubanga waliwo okujja newewula sente nokula chokula
0: yes
2: no sigalanga wewole mitwala ana ana
0: ngobera kwana gogo kati weyongera
2: yo weyongera ko tewezimba business tete kula
0: kula bo wali ne nyanya omunana na kati weguzezi ku mudala
2: munana ku mudala wazigende deko feche tutunulira nti bo yingira twagala okula kula ne
0: weyongere yo
2: weyongere yo tokoma ku mitwala anagoka uve ku mitwala ana otwale wole mitwala onsavu wole milioni 2-3-4 bwechitio
0: yes.
2: Kakati enkole ya MSME tuina ba customer ba fe abajja neba kulira neba tandika kwana neba tuka ku obukadde munana kati MSME tujirese nti basobole okukulakulana bave ku bukadde munana bade ku bukadde mwenda 10-11
0: mpaka
2: obukadde 3-5 so enkola eno eze okuyamba abakyala abo okusobola okwekulaakulania ekirala nti waliwo abakyala abalala kati waliwo abo abali mu asa naye waliwo abalala abandyetaaze
0: okujoininga
2: ezo okujoininga naye bandyagadde bajoiningire ku sente za waguru kubanga botunulira MSME focusing ya ku business ezili registered nina gundi yange registered webito
0: omuntu business yebe ino kubira ngeri registered
2: mkwano gwange yaba ise ababede
0: yes abanenemu
2: abanenemuko wechitegera
0: opachi nenzene
2: kakati tuetaga nti buli omaje ku level ya ababede
0: yes
2: aspirational journey kati abali mkata abali bwedu kati oli agala njagala bukadde 15 na ye maybe mukasera kali asa yalite gababu kadde 15
0: yes
2: kati tewe kwasa obukadde 15
0: 16
2: 17 abiri paka 35
0: kasta business ebera ngeri registered
2: ngeri registered ila tujani tuogira nawe ni tutegiraganye ngeri George kwasaganyamu
0: yes
2: ate ekisinga okusanyusa nezino sente milioni 8 kudda 13.5 tewali musingo
0: tewali musingo
2: tewali
0: kasta
2: musingo.
0: Business ebera ngeri registered
2: registered uli mu group jukira omusingo goguli mu group eyo
0: yes
2: wachitegeera kakati
0: group be omusingo gwo bebanno
2: bebanno
0: yes
2: ate ekintu ekikola aso kubira eyomulembe nti febe bekabe kabai mu Uganda
0: yes
2: aba wola sente ezo nga tekuli musingo Ogenda genda buuza wano onawo oyagala mu Kampala mu Uganda. Tewali financial institution egaba ssente ezo
0: ngate kuli musingo.
2: Asa ye chikola.
0: Kati mwe musangibwa wa.
1: Kakati.
0: Abantu babasanga wa bakatulira asa mutandikira wanzo wenansana atali na, wenajera.
1: Nansana tuinawo branch.
0: Ludawa.
1: Nasa na tuina branch era obo yagala okumanya bisinga wo tuine namba ya bwerere tesasulwa.
0: Okay. Namba juwa abantu.
1: Eri 0800 3224 44.
0: Okay.
1: Tesasulwa kasitoji kubako.
0: Jidem
1: 0800
0: yes.
1: 3224 44. Tesasulwa. Pozi okay. Nechilala, loni za fezo unatuziwa bachala.
0: Kati obuli debe nansana, na ya abalala baba sangawa.
1: Nenga, echitepe cha fechiri wano ntinda.
0: Yes.
1: Okumpi na Stony Mall.
0: Yes.
1: Chiwatre Road. Nenga, tuina branches chikumi ana. Mubuli district ya Uganda, jolo oza ako, wetuli.
0: Okay. Tuyanze, gakade kalabikanga kaba weddeko. Yeah, waluwa yeah. Katareke kake, mwandi ya gado kubuli romuntu, alikulugogola Simba. Sebo.
2: Era yes kakati chenja kalo kubaga ambanti ngenaku 18
0: enaku zo mwezi 18
2: yes.
0: May yes
1: bila zenu
0: yemandi
2: tugenda kuba tu launchinga nga tutongoza enkole ya MSME era
0: tugenda mikolo jigenda kubera
2: mikolo jigenda kubera ku head office ya Fentinda tongoze enkole eyo era saba bachala bonna abetaze lone eyo abetaze okubera mu modo eya aseyo je twogeddeko baje era mu branches za fezo naza yogeddeko wetuli tujja kubayamba tujja kubayisama ngeri je tuchikola era tubagaliza okwatagana obulungi.
0: Yes, sebo. Sebo ina ya katareke kake wandi ya gade yokubulira omuntu akuliriza kulubogola Simba.
1: Olaba asa. Suvi, tuwa suvi ili omuchala yena.
0: Omuchala yena.
1: Awende mwesuvi. Programu eno tumanyo ina mchanaku.
0: Idale ilo nina akana, akaluwa deka kansa, kami yake vili nechitundu ka Vivian. Ketugeza ako kusondero obuyambi, kajanja weka linejaja wako.
1: Nekanafe tutandikirao, tuja kwega atakeje uja maseyo neka tukuweyo, utono tono wetu ina.
0: Yes, sebo.
1: Utamudena vopu.
0: Mwena, ababili, abazewa, abazewa.
2: Tugenda kubukua.
0: Tweyanzanyo. Banange bano batusubize mitwalo 10.
1: Yenyabo.
0: Tweyanzanyo. Tuyambe kukana kubu wala ka Vivian, aka 2.5 years, ketuli mukujanjaba. Wekali wabweru hao, kalineja jawako, muja kalaba. Neyanzege.
1: Tweyanzanyo.
0: Mbajeke ngalo. Mbagalizo lunako lunji.
1: Amina.
0: Okay, gwe munanga ali kulugala Simba, wesho ishambude muchala munange, nze mbabulira ntemukiriza kusigalira mabega bako chokola chi registering baba no ensimbi basobola okuola ne wekula kulanya ne wetwala maso. Bone twala maso, omwami tajja kukuba, omwami tajja kuyisa mu maso, tajja nakuletola olukazi lulujja lwolo lwoto yagala.

0: Kulungumye wo mchitu sebu meya
1: Haba tijima dukira Okulunguma stress
2: Nimanyoba nanzidi nkolentia Okumatiza basa jamukubo Chokulenga kabo zinakavako Di muloko lena fuka na musumba
1: Esie neimi na biyange Esikule ni tankula bantu Nemugiza takataka kutiki toko
3: Na yono hona sente za tata Yariyama nyawele la mudokita Gavoli tamu ayu wakaze Yanti basa vyeza sukulu fizi Gabambia kela kumalia Ingira chidava muwa makanika furuba Na awele la konda kita
4: Awele la konda kita
1: Musie neimi na biyange Musango mwuri sikwe nyimba Esi singo kunyomi na bantu Nimatuka nozimi
5: Ebiite chilo balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
1: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiika vumba ku lw'omukaga nga

My digiu, back in the days, but they swore to kaga. Auntie, wa fanda ne di nyario. Chiamu gamba. Ndegobio tambulira siku kopa. Kati, njina laini waru kagaze ya imba, ngazi mpomera. Ulila wano ya gamba. Ti, mkola biziri ingitana. Nebo enywa sitamira. Njagala wonyao, mkola biziri ingitana. Ulila.

Ate ne mukira abalala mwana abalala oluwadde okuba nga ozinisaako olulimi bwoti nga lwonyenya bwoti njagala oluzinise nga oluggyayo bwoti

Ebi ebi sera nga wemba sita dekena Sikulira Nye kati naga kendeza Nkuma yo chimu bibiri yao Nye nulinga bibe bitibi na Hii chimi ubibiri bisatu binebiti Wana wei chimi nitiraita

0: Kasi sasa tu fama mafu radio Simba Mporo Gome Nunje Yedembe. Very beautiful way. Wipu kapu kapu kapu. Shua manseka wa. Bade mbuna situa kuna kuruwa lero. Kama kakabige lo kanonye kumina wakole challenge yo. And of course mwine nesu asita mwine nesu. Tupa mwite koma tuwa fora muta mwina mwina kapude uduka duka. Kumina mwina nesu kama nange chelewa nga mwunche nyoze ngamati. Ah, zita mwina tamra. Zili avili mwina nesu kazi. Zubule kula zofe nunje. Kumina mwezo unakuruwa lero. Unakuruwa kuna we tulimpola mpola. Yambuzen songe senchaolo. Chuchu chuchu yeyo.
1: Simba number one hit music in Uganda.
2: Atiti kuchisusa nyo.
3: Polisi sa eleji nyuma wade tichira bidwa manyanga bumanyati
4: meti ini radio Simba
3: juta wade kaweja ya wade yo na kaweja na kakusengikira

0: abawuliza baayo ensi endala enyuma
1: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwenna mu abuka eddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasibyo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere eddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenyakendo
0: abantu gye baddukira okwewuguma stressi
2: zimanyi oba nanziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo tyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuka na musumba
0: ensi yeneyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
3: nayonoona sente za taata yali amanya aweerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwamakanika fuluba naaweererako ndakita
4: aweererako ndakita
0: ebire byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugano ziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mu lumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: munsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiikavumba kulw'omukaaga nga ennaku z'omwezi mukaaga ogwa mukaaga kumi pirabire mukaga engudo mukaga zigenda kuyingira ekavumba tutambule nga tukaga ng'eseeyo ekuza olunaku lwayo olw'eddembe ogira biko n'amaaso day of freedom.

0: kwa radio simba mpono kama nijeri wetuwa kwa mtu fulamu tuwa mbula pachamu duka duka mpona mpona zizo zigenda abiri mwendazo kanza zimula kura mnaise kwa fenuche kuminebiri zo unakura yunema kamerize Thursday unakura wakuna chitakila chungana kumunyu kawika limu kugu wako hile nakuzo mwezi zezo zezo of course chitakila zanti aa umwaka wana mama tukutuka wakati ya sawa yona in the middle of the year that means everything you've been thinking about wele ngachituse wakati waka miti itakali yange negamba kusasuro mwaka za sudeko hafu kiekyo emoto kwa njikozo yote na gena gendo oramuze
1: Aiyah.
0: Zemaze miaka munana si berako na mwana wabo ra bansonga. Insonyi. Mhm. Aramene kuzodwa cha sola kutukira msa ngamba chidamu. Ukire ngambe nange.
1: Gamba gamba. No. Gamba father mother die maze miaka munana si bikuranga ku Bible.
0: My father die.
1: Eh?
0: My father die.
1: Ah, si gambi opate mother father.
0: My father die.
1: Miaka munana na digabe. Children, yuka ni miaka munana chitegezera to nafuna.
0: My father
1: died. Awali mnanazi mwule kwa lesawa ya kuminabile zaka ugezika unda kwa lualelo mstudio na yungi duwa kwa mgenyeo kuvamba na faba KCB Bank. Atangela mwuli jonga mayagalo kwa yunga kwa KCB Bank onyiga star bili nyanya hashi nora mkanti mnange obe yunga kwa so beautiful alimu house aja kuwa mnange atubulio na kwa lualelo agena kuwa yugira kucheba ita KCB Bank Uganda's digital taxi stamps. Ola digital taxi stamps woba tochimanyi tochuulilanga ko okiraba nenga tochitegeera omukyala wali okulabikanga munnange ayogera ko na fetu kwaniriza mama
2: ne simyo ko ano lwalero
1: amanya otubulire ko tubuze ko Norvan mama uliriza obabulire digital stamp cheki
2: Nyanza nyonyawo era nesimi okubano na waliza fa balunje mbabuzako amanya mpiti wa mande litia okubano mu KCB Bank Uganda.
1: KCB Bank Uganda unako lwalero mpulide kuchiitibwa digital tax stamps kakati mnange chechi okusokera ddala omuntu ali yayagala okumanya digital tax stamps chechi era lwaki kya mugaso nnyo kwoyo omuntu alina business
2: nzira moko yanza a digital tax stamp cho simanyi oba mwina ebamugze byenjawulo abaweza afi babalaba keyo ebera ko ka stamp nenga wano URA ekitongole kya government okunganya emisolo kya kwataganira wamu ne UNBS ekitongole kikwasaganya ebyomutindo ebyamaguzi betukula ngabagala okuyamba abantu baffe okulekera abo okuferebwa nti abantu bakola ebyamaguzi mu byabuto seminti ne sukari ne byamaguzi ebyenjawulo abantu baffe baferebwa ne bawerewe ebintu ebitali ku
1: mutindo
2: nyabo kati awo URA bweyegata ne UNBS okuyamba nti ebyokunywa oba buto oba ebyamaguzi ebyenjawulo ebigwa mu tulu beryo tobibanga tebiteekeddwako ku kasitamp olina okubanga tobyesiga olina okulinda
1: kitegeeza yenna yenna ali eyo ng'agula ebintu ebyenjawulo alina okufa nnyo ku kasitamp oba waliwo kasitiika akukabanga kapapula
2: kabanga kapapula ate ku bintu ebirala nga buto kaberamu nga n'ekifaananyi kya ŋŋaali
1: Okay. Kakati KCB Bank okweyongera maso. Rolu yayo okusingira ddala mu process eno yeriwa. Wawo wenyini wegambira ati Africa tu wano wetu simbe sira wano ngaba KCB Bank.
2: At KCB Bank yemu ku bank entone nnyo ezesigidwa URA ne UNBS okuyambako okukunganya sente oba okuyambako abantu abenjawulo okugula buno busitampu nga bw'oba ogenze ku branch eyaffe oba abakasitoma betwateeka ku mitimbagano gyaffe kubasobola okutambuliza sente tosobola okusasula URA ogenda ku mukutu gwa URA nokola kyebayita assessment olulimi oluzungu oba balina ebintu byebakubuuza n'oddamu n'okubalaga nti kiki kyokola kyoyagala okugulira sitampu muwendo gwenkanawa ogw'ebintu byoyagala okufulumya ne bakuwa kyebayita PRN oba balina akanamba kebakuwa akanaabayambako okumanya nti gwe asasude oba akoze assessment eyo gwego bawa stamp zono oteka ku byamaguzi we baba bamaze okwekebeja nga UNBS au ne bakuwa olukusogenda maso n'okutambuza no ebintu byo ku katale.
1: Okay, era kakati bantu bangi kati bali owa kantu kano aka ne kati ndoza omu na business yaba akategeera bulungi kati nono agula ebintu ebyenjawulo asemiti byakunywa biki byonna byakulya stamp eyo n'okubeera ko kakasiza ddala nti omutindo gwegwo kakati ki kifuulira ddala KCB Bank DTS eno okubeera nga yanjawulo ku options endala mu katale.
2: KCB Bank ekimu kusooka ebyenjawulo nti tusobola okuwa osobola okutukako n'ogula busitampu buno obuliwo ekiseera kyonna banka neweba nga branches zaffe ziggaddwawo tulina online banking tulina mobile banking nti ekiseera kyonna ate kuba n'olema okufuna okutaataganyizibwa yennyabo mu ngeri gy'otambuza ebintu waneekera nti bw'oba osasudde mu buliwo oba ofunirawo olukusa wa busitampu waba bufulumya mu kiseera ekyo w'osasula KCB.
1: Okay. Kakati omuntu nga teyeyunga nga ku KCB oba batali ba customer ba KCB empereze eno basobola okujeyunga ko era bwe kiba kisoboka bajeyunga ko bati
2: yenyawo butereevu kuba bino okuyambako okunganya zino sente tewetaga kuba customer wa KCB kasitoba nga kyononyo okitegedde ng'omaze okola assessment otambula otambuza n'ogenda ku agent waffe oba ku branch yaffe n'osobola okuyambibwa okusasula.
1: Okay. Kakati muntu ali eyo byandibadde yeebuuza nti afunamu atya kubanga omanyi omuntu agamba kyo nkiwulidde naye nga nze omuntu owa bulijjo oba munna bizinesi nfuna nti oba nfunira wa mukozesa KCB digital taxi stamp sizino era baba agamba pay sizino ziba zitya era charges ezo kuliko charges eziteekebwako
2: kuliko charges ensamusamu era $12
1: etonotono
2: kezo ate buli mwendo gwonna gw'osasula tetukusasuza nti kucharge gw'okusinziira ku muwendo gwa stamp z'ogula ne buli mwendo gwonna gw'ogula charges sigala zezimu era zezo $12.
1: Okay. Nga tuwumbawumba bana business n'abantu aba bulijjo bayinza tandika batya okuyingira mu kintu kino
2: kati okuyingira mu kintu kino era ffe nga KCB nga twaluksa osobola otutuukirira nga ffe ku branches of agenda udo ne tukuyisaamu mu byetaagisibwa era nga tusobola naddala okutuusa ku muntu wa UNBS okwongera okukwasaganya maaso bwe tutasobola kwasaganya naye buli kimu ekiba kiwedde nga bwe kirina okuba era oba osobola okudda ne tukuyamba n'osasulira bu stamp obwo n'ogenda maaso n'okutambuza ebyamaguzi byo.
1: Okay, tweyanze ge omukyalo omulidde okuva mu KCB Bank nga nnyonnyola munange ku digital taxi stamp oba munango obu stamp obwe mulaba obubeera ku byamaguzi ebyenjawulo naye nga singa okwagala okumanya ebisingawo osobola okukyalako ku branch za KCB Bank zonna ezikuli okumpi obasobola n'obakubirako ku 0800 asatumwemu 1411 enamba eri 0800 asatumwemu 1411 oba osobola munange okunyiga *24# nolabika nga munange obegatako KCB Bank Uganda for people for better.
3: Samba. Number one hit music in Uganda.
4: Atitiko chisusa nyo.
5: Zalo, ndi nyumire wafe wano. Sichabira ba kale we nyinyuka. Jeva nyimira wano kukubo. Nembale moto kemu kwemu kuzita o. Wezi gwera yo. Anango tuo tuunkute. Le katibanzi giri de final ya ne imbila biyangi. Mbeli te wabachi uba lo.
6: Nangwezi kuzi wange nkulu wane Uganda. Zona zifana gana. Kuzete gekere banga dene. Na yesa nyukuna kwe. So, nilibalia sawa busawa. Wabula, unakulwe dembe. Day of Freedom. Okuwela final ya neimbira biange. Wauka nyoku na kwezo. Esanyu no kunyumirwa. Tulibera mu. Netuzibia. Netukesa. Katiku wa mukaga nga mukaga. Omwezo kwa mukaga nkumi bila vile mukaga. Weru naku. Lwa neimbira biange. Ulwa Day of Freedom. Eka vumba. Uli muntu lunakuluo, bayo. Chingsa mtuwa lugumu goka. Uja kakasa, wanja ulo.

0: Mwana kwe mada, tosubwanga bintu binyumanga neyimbira byange. Okimanyi nti abasajja bonna bavaayo nga beerabidde bakazi baabwe. Ho, si ku misono gy'abawala egibeera eri. Nze ky'ovola bangenda n'owange simuva ku ttaya. Bw'apaala n'ebyana nga nange mbuuka n'enfubuka.
1: Ennaku ezikuzibwa ng'enkulu wano e Uganda zonna zifaanagana. Tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa. Wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubeera fainolo ya neyimbira byange! Lwawuka nnyo ku nnaku ezo! Essanyu n'okunyumirwa! Tulibeeramu! Ne tuzibya! Ne tukeesa! Kati gw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neyimbira byange olwa Day of Freedom! E Kavumba! Buli muntu lunaku lwo baayo! Kinsa 1,000 gwokka! Ojja kakasa lwa njawulo!

0: Lutindo wanokulubogola simba impologoma yedembe kubuza ako nze Nampala Yusuf nga nkukulisayo ku mirimo kulikirayo ddala era osibyo tyano sebo oba nyabo yona yona gyoli eyo ng'owuliriza eno ye radio yo ennene lubogola simba ensonga nyingi eziri mu ggwanga lyaffe Uganda waneeno naye ng'okusingira ddala tuli ku nsonga z'ababaka abatandise olunaku olwajja okubeera nga balayira wawulira bino ababaka abasoba mu bisatu be baakalayira bajja kuba bamaliza olunaku olw'enkya bonna ababaka b'eggwanga babeera babaka baffe naye yo ng'ate lubogola simba ate waliwo lwe tutuuka ne tuba nga tulina omukisa ne tubaako n'ababaka abaffe bonna abaffe mumpulirize bulungi ku ekyo ne waliwo lwe tutuuka ne tuba nga tulinako ababaka abayinza okubanga tugamba nti abaffe abaffe be baliwo abeebo asimba nga radio beebo esobodde okubanga omuzungu akiyita okubeera nga egurumminga obanga emakinga nga bayiseeko wano simba ebadde nabangi abo nja kubamba kuwa lukalala luwanvu ddala ne mubalayide ku paliamenti eno ey'omulundi ogw'ekumi n'ebiri tulinamu betugamba nti abo baffe ddala ddala bonna baffe temunkootinga obubi ngambye nti bonna baki bonna baffe naye wabeerawo abaffe abaki abaffe ddala ddala bwe njogera bwentyo oba okimanyi twali tubaddeko oko wano ne n'omubaka honorable Ndawula Ali wowooto mumujjukira yaliko wano netubeerako ne Reverend Peter Bakaluba Mukasa bagambye nti layini mpanvu naye olwekuba nti tukyaliwo olutindo weeruli programu gyemuliko kati nja kuba abalala mbakuleetera mpola olwaleero tulina akatonotono kubanja gadde mukwateko akalono tujja kumweyongeza ate oluvannyuma abeeko akagambo kamu bubiri busatu kubanga abantu ate abasinze okubeera nga bamufunamu ennyo nga bagamba naye amalize okulayira titunaba kubeera nga tumufunako onarebu nga koza kansooke mubafunireko mukubeera nti tulina bangi abasobodde okubanga balayira olwaleero naye nga tulina owaffe owaffe badde njagala bwemba aba amaze okubeera nga amufunira ddala wano eno ndyoke njogere erinnya lye owaffe ddala oba abaffe ddala of course babadde bangi nnyo naye nga ali ku lubogola simba weebale nnyo weebalire ddala kugambye nti ababaka abasoba mu bisatu be baakalayira okitegeera ababaka abasoba mu bisatu be baakalayira olunaku olwaleero bajja kuba bamaliriza olunaku olw'enkya mu bitundu bya Uganda obubaga bugenda mu maaso mu Uganda yonna obubaga bugenda mu maaso so mu nkola eyo bajaganya abala bajja kuba balunaku lwa nkya naye bwotunuulirako puroguramu tujja gikola ffenna naawe awuliriza akadde bukanaabeerawako okuteerako ku simu tujja kuteerako owulirize bulungi obeeko naawe kyosobola okuba nga oteesa bwe tuba tugenze ku paliamenti ey'omwenda bwe njogera ku paliamenti ey'omwenda eyo paliamenti eya omwaka gwa 2011-2016 yali ekubirizibwa munnamateeka alitwala Rebecca Kadaga ngono yali amyukibwa Jacobo Olanya omugenzi kati paliamenti eyo yalimu ababaka bali 386 paliamenti eyo yalimu ababaka 386 eyo mwenda 9th paliamenti parliament eya eye 10 10th parliament yalimu ababaka bina 5 mu musanvu olubagenda byeyongera lozaamu abali ebisatu kinana mukaga ekisanje ekyo ekyemyaka 5 bwe kyaggwako ekyaddako eye 10 ne bagenda ku 5 agatagatamu amangu awo obooli n'ababaka bamekaawo abeeyongerako mugambye baali 386 mu yo 9 kwata 14 gatakaawo obooli mu 4 kakati 14 oboyingidde 4 kati 14 14 obagate kwata nomu omusanvu nkaga nsanvu momu ekisanya kiriwe kyaggwako kyamalizanga wano ekyaddako nga mukweyongeddeko ababaka nsanvu momu ngakitegeera kamunoonye wano ababaka nsanvu momu abeeyongerako wakati wa paliamenti ey'omwenda ne paliamenti ey'ekkumi kakati bwe naba amaliriza honarebo yoga yoga
1: yiwa nkibiza mukama
0: awuliza Lubogola Simba ndi ne honarebo Ivan Kyeyune njagadde mufuneke dakiika ndoza 5 zokka ntandise nkugamba nti yoga yoga abantu bo abena kasongola baagala gamba nti omubaka waffe asigadde Kampala omubaka waffe ali ruddawa omalize okulayira
1: yes,
0: bubaka ki bwolina eri abalonzi bo abena kasongola ne Uganda okutwaliza awamu
1: njagala okwebaza Nampala okumpa omukisa guno mu lutindo okulamusaako ku bantu bange abena kasongola neggwanga lina okutwaliza awamu nze Ivan Kyeyune mubaka omulungi kati amaze okulayira okukiikirira Nakasongola constituency njagala okwebaza abalonzi bange mwebale nnyo okumpa obululu munonzi emirundi esatu paka Katonda lwenyindiza paliamenti bassaamu ekitiibwa abantu baffe mwenna abali mu Nakasongola ababoodabooda bantu mwenna ab'enjawulo njagala okwebaza Radio Simba okuva lwe mwandera omwaka gwa 2008 mumpalidde platform bakozi bannange ab'okusinga mwebale nnyo okuwa obubaka abantu bange olunaku lwaleero ndayidde naye olw'okuba nti kisobodde kujja mu constituency nina okuva mu mawulire ga leero ag'essaawa emu aga MTV nalowoozezaamu nga sisobola kutambula kujja mu constituency ate nkomewo okusanga 10 mbeere mu mawulire babadde bantegeeza wiiki namba nti olunaku lwe ndayira bajja kunkyaza mu kawungeri era nsaba okubategeeza nti olunaku olwaleero kisobodde kubeegattako naye ennaku z'omwezi nga 3 nja kubeera nammwe ekalungi nga twebaza Katonda ne Katonda akoze ebyamakulu abantu baalemba omuntu waabwe ku mulundi guno ne bamulangirira era ndi mwetesefu obbaweereza ennaku z'omwezi nga 3 naye naleeta abasawo batujjanjaba endwadde abakadde abalumwa emigongo abalumwa amaviibi abantu abalumwa amannyo bakadde baffe abeetaaga okukebera puresha ya sukaali kansa bannange mujje bavuuka bannange bakowoola ku lunaku olwo tujja kuba ne saaviisi ey'okusaba okwebaza Katonda ate tujja kuba n'ekyemisana abantu munnonze nga sirina kyendi nzaani atasobola kubaddiza tulire wamu tujjanjabe ate tusanyuke ekiro kyonna paka nkya yakuba ne mikwano gyange abavudde Kampala mikwano gyange ab'ebweru ne bakulembeze bannange ababaka beŋŋenda otambula nabo bannaffe nsaba mujje munaku z'omwezi nga 3 ate nsuubiza okubawuliriza nsuubiza okubabeeramu ndozera mundabye okuva okulonda lwe kaggwa ngezezaako okuba buli wamu era bwe ŋŋenda okuba oluberera okubaweereza n'okubawuliriza nja kukyalanga ku mikutu okuba nga ntuusa information eva mu paliamenti paka mu bantu ne information eva mu bantu paka mu paliamenti banaye njagala kwebaza Katonda kukula lino lye tutuuseeko kati ndi mujjuvu omukulembeze wa Nakasongola
0: kale tweyanziza nyo honarebo Ivan Kyeyune ndoza tujja kuba tukweyongeza katukutere baganda bafaba aba NTV kuludolo yoga mbadde mbagamba nti ababaka bonna mu ggwanga baffe balayidde olwaleero naye amazima go geetaagibwa. Ivan Kyeyune bwalayira okufuuka omubaka wa paliamenti nga nzinga Nampala owalubogola Simba Radio Simba nga Radio Simba of course ebansanyufu nnyo kubanga Ivan wakugamba 2008 gwe mwaka gwe ya join nga wano ku Simba ateche unsa nange gwe mwaka gwe na join nga wano ku Simba gwa 2008 betukola byona bye twakola twaweleza nayo mpira o World Cup 2010 oyo ya kyasinze okubeera ngojeke yatandika abakulu baffe ba kalekezi ba ndausi deni naba alabadde okuludde olwo bwe basobola okubeera nga bakola kati Kyeyune oyo World Cup 2010 twamuweereza twamuweereza naffe tetugira netuga twakikuba bwatyo naavaayo eyo mu sports naamaliza nga agenze ako mu toka malirawo naagenda mukulike eyo kutuusa lwe yagamba nti akanyinyuke ngendeko mu birala bwatyo yobufuzi yabigenda mu yagenda yeesimbawo nga waali wano kulibogola Simba naavaawo ku n'ekisanja ekyokubirira na bwatyo ekitole ekyokubira we yagendera yali amaze okubeera nga asiibula wano yali amaze okubeera nga asiibula era yasigala nga Simba nga bwakugambye so bwalayira olunaku olwaleero nga abadde anoonya akalulu ebisanja bibiri byonna byonna ebyasooka nga bigaana wano bukaba nga kasobodde okubeera nga tamukwatirako toyinza butamusanyukirako era toyinza kubeera nga toyinza kubeera nga oganda tosobola kubeera nga okola ki ng'ogezaako okubeera nga omuyozaayoza ku ludda olwo bangi nnyo balayidde abamu bagenzeeyo omulundi gwabwe ogusooka bwe bali bangi abagenzeeyo omulundi ogwokubiri nga naye abamu baasooka okugendayo okunga abavubuka ate oluvannyuma ekisanja ekyaddako ne kiba nga kibakaluubiriramuuko okubeera nga bagenda maaso okwongerayo ensonga kati nibamaliza nga ate bamaze ne baba nga ate baddayo ku ludda olwo mpola abamu balayidde jjo kubenja okubanga noonyako naye kansooka enveewo okaawo katono nzireko wali eri we mbadde nkugambira nti gwe yakateekako olubogola Simba oli ku lutindo kugambye nti paliamenti ey'omwenda yaliwo omwaka gwa 2010-2016 yalina ababaka baali 386 ey'ekkumi n'ejja n'ebeera n'ababaka 457 owulira nga kitegeeza nti eyo eyaddako eyo ey'ekkumi kuva ku y'omwenda eno ey'ekkumi ntandikidde ku ya mwenda saagadde kutwala wala nnyo kati tusooke tubalewaawo emyaka abiri bwe tuba nga twali ku babaka 386 eyaddako ey'ekkumi n'ejja n'ebeera n'ababaka 457 bw'ogatagatamu awo 457 from 386 ndowooza bwe mba nga se bulungi baba ababaka 71 bwe mba nga se bulungi naawe ali eyo oyinza okugattamukaawo osobola okugattagattamukaawo bw'ova ku babaka 386 noda ku 457 nkugambye nti tugenda kola ffenna olwaleero mukulaba nti tutunuulira ensi yes 71 ekitegeera ababaka 71 beebeeyongerako ku kisanja ekyakola ki ekyaddako owulira bwe mwasoose kulowooza nnyo ssente ziri eri ze baba batandise okubeera abamu nga bababalira atandise okubeera nga bababalira nti sente bwe ziti ffe tufudde bannange katonda bakubeera ng'olowooza kukwaba kufa osooka neweebuuza zo bataddemu meka omanyi n'ekyo kiri awo bataddemu meka abamu bano ababaka bano waliwo ababaka mikwano gyange abamu tebaakomyewo naye nga abamu mbalinako obujulizi nti gamba ina ko obujulizi nti ekya mazima baba kulemwa kuwangula ekisanja kino kye bamaze ko abamu tebaakomyewo baba kulemwa kuwangula kisanja ekyo ekya mazima omu kwabo yali ajja kufa kubanga sente ze yali ayiye mu zaali nyingi dala nno dala nga bw'owulira. So katono nyo kankudire katono nyo.

0: Lutindo kulubogola Simba nkomyeo uliriza mbade nkugamye nti kansi okay nkuvile ko katono waneno mbenga ate kubamu ku babaka bafa benja ulo betusobola kubera nga tunyumyamu uko nabo kuzimu ku nsonga zino nga bwe kiri mbade nkugamba nti mu 12 okay kansi okay mfuno omubaka ono kubanga chikulu nyo kulaba ntusobola kubera nga tumufuna abenga asobola kubanga atubulira nga bwe kiri kusaidia eyo mpola mpola badde nkya kugamba nti ababaka mu kisanja ya parliament ye 10 yalina bina 57 awo mukweyongerako bagenze bana bavaako abavaako bano bano 557 kitegeeza ababaka 10 ndine honorable Kenny Luchams the man oli kulubogola Simba honorable oli kulubogola Simba honorable osibyo ti
1: okogera ko ne Simba radio Simba
0: osibyo ti honorable
1: yenditebo
0: nze Nampala Yusuf ndi wano mu lutindo.
1: Yes sir.
0: Honorable mbadde ntunulira wano parliament ey'omwenda.
1: Yeah.
0: Yali ekubirizibwa honorable right honorable Rebecca Kadaga.
1: Yes sir.
0: Deni ntunulira neye 10.
1: Yes sir.
0: Eneyomwenda yali mwa babaka 386.
1: Yes sir.
0: Eye 10 neje nebera mwa babaka 457.
1: Yes sir.
0: Bagenze byeyongerako eye 10 nemu neja nebera mwa babaka 5
1: 5 ngotade ko neba official.
0: Yes. Nebabanga banji. Honorable Forest starters abatandika obutandisi. Wasobola okubajjukiza ngamye nti honorable John Kennedy Chams the man. Wali mu parliament ki? Wali mu yamwenda, wali mu yamunana.
1: Nalimu ya mukaga
0: wanji
1: neyo musambu
0: eyo mukaga eyo mukaga eyo musambu
1: neyo mwenda
0: yes sir. Wabu wabu kawo kawo
1: mwala wangi na nakikirira mu yomunana
0: Suzani yajja mu yomunana yes
1: naye nga bali bagala nze nayo lokwanti abantu balina akakudyo kabo kumfulumya parliament nga mbayitiriddeko naye n'abalonzi ne baganda mwalawe batulonda
0: nti nampi jakaje
1: kakati bwetunuulira mutindo gwa palamenti
0: omutindo kubanga bagenzi beeyongera
1: okuba wetwagenda mu competition ya palamenti mu 1996 abasipiika bonna bazzi babeerako ng'oggyeko eno esembi ya palamenti bantu baamaanyi mu standard
0: ng'oggyeko ekola ki
1: wangi
0: ogambye nti ng'oggyeko eno eyakasembayo
1: yes okubeera ddala owekitiibwa wa pakabulo teekako owekitiibwa ayume
0: yes
1: teekako owekitiibwa sekandi teekako owekitiibwa kadada teekako owekitiibwa olanya ndijukira bulungi nnyo nga owekitiibwa Oulanyah ebiseera bye byasembayo bwe yajja okubeera guest of honor ku second degree yange mu mateeka e Rubaga nga tuselebuletinga yafuna nsonyi yagamba mu nsonyiwe naye palamenti eno etali mu Kenny Luchams ngisangamu ekizibu kyali kitegeeza ki nti yali asiima engeri gye nateesangamu
0: yes
1: ate era palamenti esaanye ereme kulyaza amaanya bammemba ba palamenti abajja abapya palamenti ezaffe zenjogeddeko zonna zalina tebayita induction induction eyekika ekyawaggulu twafunako n'aboogezi nga sipiika wa Kenya Kaparo twafunako n'aboogezi nga House of Commons twafunako aboogezi Professor Ali Mazui, Professor Kanyahamba, Professor Nsibambi, abantu abakukutivu mu bintu byokuteesa mu parliament.
0: Yes.
1: Naye kakati bw'otunuulira omutindo oguliwo, waliwo provision emu mu rules of procedure eyawanga ababaka ba parliament betu okuraisinga any matter of public concern ng'ate tomala kusaba speaker ogisula busuuzi nga nkuba n'olyoka okwasa ku kamaso.
0: Ekita kyaliwo kati
1: ekyo kakati bakijjawo omala kwogera na speaker n'akukkiriza
0: n'ogenda kuoda paper
1: ate n'agenda ayogera ne minister n'akulabula nti oli kukifaagwe ajja
0: aleeta omuliro
1: longa enkola eri yali eyamba nnyo parliament okutekinga aba performance y'aba ministers ekintu ekirala parliament eno ey'ekkumi n'emu yesinza okubeera ennaku mu kuteesa kubanga ebiteeso ebisinga obungi bibadde bigendera ku ssente za buli bwanguzi. Ebiteeso ebisinga obungi bibadde tibisaawo dibeeti nga sipiika bw'alaba nga kigenda kkaluba asala amagezi g'otegedde ago ag'otegedde agakolaptoni ne bayisaawo ebiteeso. Parliamenti aflobulundi iteekwa buteeka okubeera ne rules of procedure ezigobererwa.
0: Yes.
1: Ababaka bangi nnyo abasobola okuteesa obulungi nga beesigambye mu mitendera egy'enjawulo, abamu bateesa bulungi nga waliwo afudde, abamu bateesa bulungi nga bayita rules of procedure, abamu bateesa bulungi nga bayisinga matter of national concern, abamu bateesa bulungi nga bayita mu budget, abamu bateesa bulungi nga baleeta point of clarification oba information. Ebyo byonna tebibaddeewo naye nga omulanga gw'enkuba omunene nnyo ogunnumye be abamu kubalina obukugu kitwega yagaliza ffekka twayagadde nnyo emiti emito ifune kokingi etegerekeka action etegerekeka ne bw'oba tokwate ssente naye bw'otunuulira abantu be baleeta ku induction ojula okka ab'amaziga induction ekola kinene nnyo okubangula mmemba wa paalamenti n'afuna obuvumu n'obukugu. For example, obanga oyagala okubeera effective nga backbencher olumala induction osaana ofuneyo omukwano ne bw'aba ava Bukedea ne bw'aba ava Kabale naye nga musobola okukwatagana oba

0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoye zo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwakawo kenni mwakalungi okuzaama eri engoye zo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
2: Lutindo wano kulwogola Simba webali kubera ng'owuliriza gwe wonawona w'oli webali eddala akadde ak'okugenda kalayinga akatuuse naye ku bigambo bye twogeddeko awo mwawulidde wali mutandikwa briefly nafunyeko ku mubaka Honorable Ivan Kyeyune ne tumaliriza nga tugenze ku bigambo ebirungi ennyennyo mwawulidde Honorable Ken Lukyamuzi the man ng'annyonnyola ensonga. Nja kuba mulyaza amaanya nga nabadde mbagambye nti akadde bukanaabeero ne kalinga akaganye naye kale kanfuneyo okwomu Simba. Simba mukulu mukulu akakisa akazanyiddemu abasobo ne banyabo mwebala abasobo okubeera nga muwuliza olutindo n'olunaku olw'enkya kama nga ayagadde tujja kubeera nga tujja ensonga tubenga tuzitambuza katugende mu mitwe gya mawulire bugana bagaweda ate ekiwanja ky'ebyemizannyo ne programu zaffe endala nga bwe zirina okubeera nga zitambula kiba kiwedde mawulire ku ssatu awo ne programu zina zibenga sobola okubeera nga zijja nsigadde nze Nampala Yusuf
3: olubwe lubadde olutindo.

0: olo kwe wandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug we wandise ngoita kumukutu wa 22bet.ug.
1: Chenda mumusamu kasise satu femme fadwe simba mweba nyoku venanga mchatu uliriza paka saa wazigena kubera satu ezechiro www.20bet.ug osubro kumantino uwa antisadera bulunji wakubuza promo code teka mwichigambo simba fm nyoku tentono oja kubanga osubro kumantino chikori ya dera bulunji nyo mpola mpola sente zote kako baje kubanga wazikubi samu emiru nchikumi kubishikumi nebaga manti simu pira goka wabule bintu bingi osubro kumantino beti ingako kwekuli nembere ya bulijjo mizanyo jemukolachi mizanyo obuzanyo bomuvayo kubantino mola wako TV nebintu ebirala byenja olyo musubira kubantino mutunulira ku side yo so ye mbere yo jetunza kubanga mpasi tutunulira eranga tuongera kuongeza kubanga tugamantino kucho ino kola kwa kubantino oberako paka saa zigena kubira satu ezekiro na kolwalero omufumbe walusimbi woto
2: kanso nampala isu mchonja chebe mizanyo walikwera ngo uliza no ina joli chokola chamanyi yo muuli do mufumbe mwana mwalala na sofinga kugamanti tomanyira manyi mufumbe bwabera unga ulira omwana oyo nga ayimba ulire sanyu nagamanti checho
1: toyine byana
2: naye ngabyo biri bimeka byo muri nebiyimba
1: eje biri je biri
2: ngabiwera
1: je biri
2: kale kiwanja cha byemizanyo tuba tuzenga bwa kugambye kubyamizanyo bengo sobolo kwera ngo bifuna bingi nyo
1: afcon tebategereka
2: bekweka afcon under 17 agena maso songa atira tujja kubera nga tetuogera ko na walala kusaidia hiyo mpola mpola ndugachi ndu
1: nakwata mu ngalo za president
2: ate ogamba ndugolio wakadongo soko kwate waneno oja kujira kaka wakati anti yakwata mu ngalo za president nabanga yakola atya akali kiwanja cha bya mizanyo ngabe tukugambye nti tuina afcon nene tubanga atira tulina nensonga eza ababaka ba parliament abamu kwaba basobodo kubera nga balayira naye tutunulira nnyo ababera abatukwatako enyo obuli down nga tukugamba ku nsonga za honorable Ivan Cheyune olunaku olwalero alayidde songa ati ne mukwano gwaffe kigato woto gwe kigato nzembera kigato gwabera kigato
1: atya
2: yakugobya ba kigato honorable asala babiri ekityo naye yasobodde okubanga alayira mukulayira kwe twagadde okubanga tutandikirawo wenyini
1: obona tuwayamu tunyumiza nyumizaamu awo twesuubiza akacyayi
2: kituufu
1: tukesuubizaawo tugamba nti
2: waliwo akasoosewaako newalina agandi kakati
1: akosaagala kabe kubanga nze
2: nkumanyi oli special kyensinza okwagala kuona lebo basala abiri ekityo awuliza lubogola simba ono ye yali president wa netball mujjukira ensonga ano twabeera naye nnyo wano nga twogera ku nsonga ka wakati nga twogera ku nsonga eziwerako mujjukira nga bamutigomya kuisa kigambo kutigomya mujjukira awo nga bagezaako okulaba nti bamufubutula oba bamujja ku bwa president bwa netball ne bamutwalako neeruzira mukyalo ono jjukira yaliko omubaka wa parliament soko jire yaliko mbaka wa parliament ekisanja ekyakola ki wali eringa mbaka wa parliament owabavubuka tawo ne kibanga kivuddeko awo mukubeera nti bwe yabeera awo nasalawo n'agandi kanzire ku nsonga z'omupiira era netball n'etambula da mungi naye bwe baamusibamu awo fumba ono yayogerako nnyo naye yasanyusiza naga nti ekyokunsibamu wali eri okunkanga kamu tekitegeeza nti nabivaako ate kati kenkomyewo mu parliament ngenda mu maaso okulwanira ebyemizanyo kaka wakati awo omuwulireko nga nnyonyola
1: naye mugambye kale ebiri bibadde byaffe
3: okusooka nga bwe mbagambye ebyomuzanyo byagala mutima era mukutaali kale naabaagala ngenda kukakasa singa munnabyamizanyo mpagira ebyemizanyo ate era ne ku palamenti nkomyewo okusimba mukimanyi nti ekisanja kyenali memba wa palamenti wabavubuka nze nali topuskoala wa netwo emyaka gyonna era nze nina ebikopo bya goofu ebyemyaka gyonna era nze nali pesiteeta wa valibo emyaka gyonna ne ku mulundi guno nkomawo ku ttiimu yange sookuzanya obuzanyo nene okakasa nga mpulaningira ebyemizanyo ana byamizanyo abali eyo nga mulowooza nti waliwo ebibanyigiriza waliwo ebitatambula bulungi waliwo ebyetaaga okukyusa nze nali mu netibo naye nga n'ababaka babaka bannange be nali nabo mu palamenti

0: zo
1: esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga
0: werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba Uli muntu lunakuluo, bayo.
1: Chingsa mtuwaru gumugoka.
0: Uja kakasa, wanja uro.

0: years of serving Uganda.
1: Lero tewali kuwa chemu cha kumi.
2: Aleluya.
1: Chache elimu abantu bameka.
2: Tusuka mukaga.
1: Musonde rukaga rukaga.
2: Bulivanyu mama sawa mukaga.
1: Nde nakuzo omwezi mukaga.
2: Omwezo ogwo mukaga.
1: Biri abiri mu mukaga.
2: Tukoze sengudo mukaga.
1: Tugendenga tukaga.
2: Twesoke kavumba.
1: Oboli naba kazi mukaga.
2: Obaba babo mukaga.
1: Ngosobola okukaga.
2: Nebo bosuke miaka rukaga.
1: Situko je tukage.
2: Mukago kwa mukaga.
1: Kwaro twambala bituli.
2: Kwaro twambala biyaka.
1: Eyo yense yitibwa.
2: Neyimbira byange.
3: Nekwezi kuzibwange nkulu wane Uganda. Zona zifanagana. Tuzetegekere banga dene. Na yesanyu kunakwezo. Nelibalia sawa busawa. Wabula. Unakulwe dembe. Day of freedom. Okubera finalo ya neimbira byange. Wauka nyoku nakwezo. Esanyu no kunyumirwa. Tulibera mu. Netuzibia. Netukesa. Katiku wa mukaga nga mukaga. Omwezo kwa mukaga. Kumipira vini mukaga. Weru naku. Rwa neimbira byange. Urwa day of freedom. Eka vumba. Uli muntulu nakuruo. Bayo. Chingso mtuwaru gumugoka. Ujakakasa. Wanja uro.
4: Ngokosa momo, buliwo sasula ebintu bitasukka 15, okusasula tutimibwa ko sente yonna. Eyo yemu kunsonge kusasulisa ebyamaguzi byo. Ngokosa momo, kino kikuyamba ko, n'obutatambula na sente enkalu. Kozesa MTN momo app, obanyiga *M65*#, osasule buli kyoyagala. Mukifo onna woli, akaseera konna, gula buli kyoyagala amafuta n'ebisinga wo. Obokole shopping, nga bw'ofisa, agogemanyiga momo. MTN momo, erungamizibwa Bank of Uganda.
5: Katubanjulira obuwunga bwa Supreme obukira obulala okuwooma atenga bulungi eri omubiri gwo olw'okuba bulimu vitamin ne minerals busangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga. Obuwunga bwa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors abasangibwa ku roundabout ye Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
1: Oruna kore sanyo
2: Mukagogwa mukaga
1: Namboruna kore sanyo
2: Mukagogwa mukaga
1: Namboruna kore

Kuoche na musamba kisasatu radio Simba FM MFM Pologoma yedembe lunaku lwa gandalo Nkaka samwena mubade mululinze olunaku olwalero Luwache omutendera gwa kolabo gwa wede olunaku olwegulo Tufuza yo omutendera gumba sabane banyabo tubatuseko final ya Day of Freedom Kavumba nge na kuzo mweri zimukaga lugenda kwa lwa mkago mwezi kwa mkaga Biri aviri mumukaga Nkaka sanga olunaku luno walua udeda Oliomu kwa babagama nchulu na kulu nolukuzibwe Elabo tu babakuisa referendum Na we okuba akalua kukagana Tupula molu na kungaluta nise Mumeembe guno ugwafe Habantu nga babakiriza Antinu nolu na kulu beriru na kulu habantu Semateke ya kolewa wano mwaka kwa lukume ndache ndamu etano Enyinge sokera dali gamanti obuyinza bwa abantu Wakati obuyinza bwa abantu Abantu be Uganda nga baita radio ya bojeba singo kuliriza Femwe mwefe chibababa sala wantino Lunolu na kulu ituenga luna kulu adembe Day of Freedom bituli byerere bilaka byerere nge bituli kiba kitegeza ntino omuntu alwanagana n'okubeerawo era mukulwanagana ogwo afanagana ko lugoyo olujjudde bituli nayenga ateti banalusula lugoyo bwe rufuna ekituli omuntu agenda olusi n'omusizi nezaffe zikyali enjavu agenda kukyalana nene balukubamu ekiraka kibetegeza batugamba bituli byerere bilaka byerere buli muntu gosanga atambula aina ebizibu bye ebyo bye bituli ebimulimu aina ebiraka ebintu byakoze okugezaako okuvunuka ebizibu ebyo abadde n'ekizibu kya school fees n'akubawo ekiraka omwana ne bamukkiriza okutula ebigezo oba okusoma wadde badde bakyamubanja ekyo kiba kiraka abadde akyalina omusango mu kkooti n'agendayo ne bamweyimirira kakalu ka mitwalo abiri mu buliwo n'emitwalo ataano mu butaliiwo ekyo kiraba kiraka n'akubawo ekiraka awo ne bamuta kati ogenda okwetegereza nga ffenna obulamu bwaffe bonna butambulira mu bituli byereere biraka byereere basebo manyabo yeso ngalwache kavumba kuluna kulu olwonge nakuzo mwezi mukaga buli omu oboyambadde olugoye oboyambadde luinzo baluliko ebituli nebiraka luinzo obanga luliko bituli byoka luinzo obaluliko biraka byoka nayo kutwaliza wa

0: jiba mitwalo mukaga fule fuli
1: jeje zale
0: kuchena msamba kisasa tufema mfm kwa rugoma edembe kalebule kalebule netuberanga tulodinga kakati jia eranga tubagamba mwena mwena mwena abali mukalangala olunaku olwencha encha kalangala twagaliza mwena mwena abamazi okugama tugenda ku holiday twagaziza bana Uganda byobulambuza tino kuumula konti bino tubiremenga kuba byabazungu bokka tubayozayoza mwena abakirimu kugenda kuba mulundi gwa 12 nga kalanga latumufula ekifecho kuumula ekifecho kulambula omuntu jagenda simba je twala abantu bayo nayo oli na ulilanga aliko kubeyi mwena mwena abagenda mu lugendo lwa kalanga la sawa zinya zibasange nga mtu sekulubogola simba sawa nya zibasange nga mtu sekulubogola simba sawa muna tuka sawa nya sawa tano tujia kubanga tuvaawo tujia kubanga tuvaawo tongera kujukiza itamuna akakeka ko buno obwaba China obwaba gundi obwobulike naku zino ngo kazinze zinze okasibye kubagayo kubanga lunakulo mukaga tugenda kubera akakeka mu kibira lunakulo akumala mu kibira nga buli omoyi nakakeka ko muno bato ina kakeko jja kumenye amatabi gemiti nero jja kubanga toli mu kirasi no mulundi nogumu kakati ekyo kubira kyobo kolanga wete setese bo tunatuka wano tuka kasofunya akambalo akeru kogendo kubera ngo yambalira munda mu chambalo cho lugendo chambalo cho lugendo mugenda chisanga wano chibera ku mitwale 2 ne kitundu naye lugendo lukusasulira ko mutwalo gumu ne kitundu gweno kwato mutwalo gumu no chifuna chambalo cho cha chijukizo okubera nga olaga nti ya fetu bade mu holiday ya fekati amundo yambala ka whiteko no cha chisulira ko cho no tana mapesa ne chibera nga buli muntu oli very very free oli very very free kale chobo bango chitegede sawa nya tubera ngo tusi kubanga tano tujja kuba tuvao singazi wera sawa tano nga toli ku lubogola simba kiba kitegeza gwe totagana kujja ku lubogola simba nonye entambula mu bwangu nyo eyinzo kutusa entebe enachiwogo ku mwalo kumwalo tujja kuba tusimbula sawa munana gwenyindi sawa munana gwenyini kati botunula ko sawa yo gwe ngaziweze sawa mukaga nga loli mu boda leka kunku nango jia kusimba manyabu manya tukusimba bagenda kuba bavudewo sawa tano tewe malira bisera sawa ziwe la tano ngo laba toba sangidwa kusimba manya nti banange kusimba bavudewo kati bali mukubo bolekera ntebe nawe zinga kobu zinzi oboli nya boda oboli nya taxi okakasente otusanga enachiwogo emeri emeri wezidokinga awoja kuba kushua diru ndio tusangao kubanga awe meri za kusimbula sawa manana tugenda nga buchali abantu ne balira kisinga kume kumwalo enachiwogo ne babugumya benachiwogo mwetegeko twaniriza ngabo mutero kola ebera lubogola simbe sala ko mwalo ne gusanyalala buli muntu na buli nti radio weziri wanu na ye radio eri emwe eri mu bulamu yokiriza nti yabajibuliriza nabajiberako era awuliriza radio simba tabula oje musanga inaka mwenyu mwenyu nebwa bamulwadde nga ali mulago era oje musanga ali ne subi mu yenti njja kuba bulungi yeyo radio simba ajiwuliriza aba ajja kuba bulungi JTB tusule mwejinjao JTB agenda kuba muziki ku Mary enyimba bisatu nkaga mu kaga ze tugenda kubera tutambulirako mwena bali mu Mary congratulations kati atua emu kumudo egenda kubera mu Mary ngabana balumba over now to JTB.

0: Twalo mukaga fule fuli
1: jeje zale
2: kale tukutosako omwana omuwanguzi omuwanguzi tumaze omufuna
3: namba alikuya Airtel eri 0759
2: kyenda mu musanvu
3: nkaga mu mwenda
2: esigadde ebiri tukunonya bunonyi ne tukunonya Nampala yagenda okuba nga ye clerk of the course
3: sebo hello
4: salamu
3: alaikum seka
4: alaikum salamu alaikum
3: nse bampita kale bulo okuva noku radio simba sebo
4: mbawulya ne jine
3: Itegeza ka message wakafunye sebo
4: mati sina kakibira kwa mukama wangu
2: kibira kubwa
3: tena tulide nga tukubana ku simu yo nubi nubi nga tunaba kibira
4: nini kakibira kwa wangu
2: wakuziwa ne mpisa Gonje ndi musajja mukuru tulire gonje bweri ekikecha
4: la 3.
3: Ofunye mtwala 3.
4: Mkama wangu.
3: Wakasanya mundi emeka sentebe.
4: Ha, nzanya mundi nga kompi 20 kubango lwakale wale mwaimiriza mukawe. Na yola yomba na kasanya mundi esadi 2.
2: Ngoli musajja olemera ku nsonga.
4: Negulu nazanye, ngera nzanya mbade ngizako bambi.
2: Ah, okirabe katonda bwatera bila munduwe.
4: Muna ya katunda tayari yangu sindebelewa
3: osinzi dewa
4: ndi natete
2: sebo final wajiteke dede yo
4: waji
2: final ya neimbira byanga wajiteke deda
4: final ya neimbira byanga kale mbade sijigobelela nyo bambi nenga ndi mwagizi wa stinga
2: kakati atogobelela muchingo oli mukuwangula gundi oyagala kuswalira ku radio kati radio gojinonya ko bunonya kuwangula oli mumpakaza neimbira byange muwangulide kati oli muganga botazima nnyo nnyo
4: jime
3: kali
4: kali sinde bere bobambi
3: kali tukuta debera bulungi katogende mukalulu nafu
2: aya kale twagala kugamba atugenze buterevu abana abali mukalulu aka regular kisiraneya mwemuli mwana muwala nyuanto oyabami digito mpita nayo last chance tuzitwabulamu tonja kiramu is a girl stubborn girl dobozi ya hama laita ate ne gumite erewa tali kulisayo nomununi nogumu tugenda kakati muche twitter tension era abana bano amanya agabwe gonna gagenda tekebwa mukalulu manyi mukaboksi kati mukaboksi buli omwata andika okulonda singa omwana mumanya gagenda kwera mu amanya 10 nalimu mukaboksi mukasero kamu singa omwana emikisaje okulonda eri nyalye simi yangu jiri gumu ku 10 na gumu ne singa alonda eri nyalye abera ebye wabwe bijja bimulondola bwati abera ye wandudde mu mpaka zino swali wa balu isayo uyarebe bas kuna yesimu emuyo kotuka kachanti obunkenke jeje tubulira nembere genda bwegendo genda tujitegede itamwangulinda ko kale ulobawa hello kuziro nyae munya 5 nya 3 mukaga mwenda musambu hello sebo
5: Eke
2: utapotia. Sebo jita mwangu wakaluluo kategede. Tutamulira wamu naba ulirisa basimba kuzino nya emunya 5 nya 3 mukaga mwena musanvu. Tombuza jeje ogamba otya otunzira mu buluzi nti akalulu kategede era tukalinze kuzino nya emunya 5 nya 3 mukaga mwena musanvu. Femu emwefe alo.
5: Radio Simba.
2: Otyo.
5: Okute kazibu Edward munamubende. Akaluzuka tege deje.
2: Kagende maso. Bas. Kale. Webali nyo, webali jidala. Katike kako. Omwana asose. Na yangu wa. Kanoko na unobunabo. Balaba kutikito kubunaba kute kutama. Asinzo kuata kutama ya asose. Soko lindeko timute kamumu nundi gumwe. Omu ya londa. Otyo.
3: Mujia londa anga wanawamazi.
2: Na yeju kila ntolibu ya londa erinya. Na londe rinya nga siri liye abayi na guata asiza chitegeza nti abali wanu singa londe linda kukaribu li ania soso kwata
3: unia gilo soka
2: hii yalonze dati yalonze hii alio mumu aha kale muwe omuzindalo muwe muzi guke kwa tila anizo kusome chilala anizo kusome chilala tuangua aha soko lindeko soko aha no yangu aka sose
3: alonze tuzi tuabulamu
2: tuzi tuabulamu ya alua
3: yeronze
2: tuzi tuabulamu ya kasosemu era ne yeronda eo yero bugola yegundi kekalukano kati chitegeza kano akamazi tuba tuja mumu mtu wa mumu number one asoso kwa teri nyalie alikute ne yeronda aka chisirani kawede chisirani ya bonane bakwata kumumwa bonane bakwata kumumwa chibajita muzanyo gono gwa manyi kubera mu chibajita tension chibajita omwana atachibanga wo mu myaka 12 eja ka kalebule leta tuzitwabulamu leta tuzitwabulamu zino mpaka ate era omuntu asigala nga avuganya twagala mumanye tuzitwabulamu okanga mumu itiyo badde itiyo tuwera bila tuzitwabulamu guno muzanyo gulimu amateeka gago singo muzanyi bamuwa red card mu kisawe tayinza kulemera mu kisawe naye ku mateeka ga muzanyo kitegeeza nti yabeera omukyamu ennyo kati ateko kano nayimbira byange twamukola bwato ntumbeera mu akalulu ka kisiraniya ate ne mikisaniya kati aha avuganyizaako mirundi nga gumu bebiri mabegako ate ddala mwana akasuka tuwabuwi ku tuniyo ebadde singo kuba eyamaanyi
1: Mundeke nenjerega bali bera gole motoka balina ne TV ntese chuka. Kugule motoka chali cha kitibwe bukasanga TV mu nyumba ebanga golodi. Wetu kiddo kujja no kuyimba ndule nga batu joga nyo lwa TV ezo.
2: Chimala. Tuzitwabulamu nedda yogera keri abantu kigwe muzanyo gwe muzanyo che kitegezo muzanyo. Ogamba ki ababuliriza bo nabagoberezibo guno muzanyo. Omuzanyo guno guteekateeka abaana abavubuka okukkiriza mu nsi waliwo ebintu ebitagenda kujja nga bo badde obisuubira niyo oteekwa okwanguwa mwangu okukkiriza nti webityo bwe bigenze ate afiirwa tasula ku malaalo ndowooza mukitegeera ensi bwetyo bwebeera tuzitwabula mukyamuyitiriddeko tukyamuggyeko ku mpewo bwana banga afunye kutwanyi ajja kuba angadda ne tuyingiza abaana abalenzi
6: Lero tewali kuwache mucha kumi.
7: Aleluya.
6: Chache limu abantu bameka.
7: Tusuka mulukaga.
6: Musonde rukaga.
7: Bulivanyu mama sawa mukaga.
6: Nge nakuzo omwezi mukaga.
7: Omwezo gwo mukaga.
6: Biri abiri mu mukaga.
7: Tukoze sengu do mukaga.
6: Tugendenga tukaga.
7: Twesoke kavumba.
6: Oboli naba kazi mukaga.
7: Obaba bawa mukaga.
6: Ngosobola okukaga.
7: Nebo osuke miaka lukaga.
6: Situko je tukage.
7: Mukago gwo mukaga
6: kwolo twambala bituli
7: kwolo twambala biyaka
6: eyo yense yitibwa
7: neyimbira byange
8: nekwezi kuzibwange nkulu wane Uganda zonna zifanagana tuzetegekere ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo neriba lya sawa busawa wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fayinolo ya neyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku gw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neyimbira byange olwa Day of Freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa wanjawulo.
9: Ngokosa momo, buliwosa sule vimte bita suka nkumi tano. Okusasula tuti mibuwa kwa sente yona. Ewe muku nsonge kusasusebi ama guzibyo. Ngokosa momo, chino chikuyamba ko. Nobu tatambula na sente nkalu. Kosa MTN momo apu. Obanyiga star, emu kaga tano star. Satu hash, osasule bulichoya gala. Mchifo na woli, akasera kona. Gula bulichoya gala ama futa, nevi singa wo. Oboko le shopping, ngabu ofisa. Agogemanyiga momo. MTN momo, erunga misibwa Bank of Uganda.
10: Katubanjuli lobuunga wa Supreme, obukira obulalo kuoma, atenga bulungi eryo mbiri gwo olokuwa bulimu vitamin ne minerals. Busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu gwanga. Obuunga wa Supreme bukoleba Mandela Mirrors, abasangibwa ku roundabout ye Busega, ku lugudo lwe Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
11: Tulinenda musamba kasirisa saturaje simba fema mwafe empologo meye dembe tuli mukalulu bananga tuli mukalulu la la la lo nenga chimaji bulunji nyo ntinne badia encha tugenda kalangala
2: yes
11: breaking in you
2: okuvawa
11: hey.

0: mwenkana.
1: Okubwa wa amani wangula wa amani. Wano tuwa chalo vya gamu singa kampado
2: singa munafu. Singa kampado munafu.
1: Tachiri hiyo.
0: Ocho?
3: Mwade pirisira.
0: Pirisira.
3: Basube.
0: Basube.
4: Basi mugenze Jose Chameleon.
0: Ocho? Aba ye mugje.
1: Katochi. Kanga mumko.
3: Yes.
1: Itiyo.
3: Enganenetero tusiba. Ebintu mubisebei. Enganenetero tusiba. Bukomando butu nyola.
1: Bas.
3: Yes.
1: Aha. Katochi no kanga mu.
5: Ngenda na sikati. Kusomero jena somera nga bagala first grade. Nga bankuba kiboko livaizo ogudde home waka. Nga nange nkera kumaliri nyingira kironti mva mu pulepo. Nga tukola debate poza zine ba pulu poza. Batu yigirizo kutesa nga bamanyi tuna baba.
3: Mebo walukaga.
6: Mebo. I think I told you. Ngenda na sikati.
0: Kali, kakati mje wano mwebasatu. Hedi boy yolonza ani kukabalasi ne mpale mbaye.
1: Kabalasi yono. Gwenonze.
0: Kabalasi versus Hedi boy. Mwewo luyimba tulabe.
7: Mze kabalasi tabalagalasiwa. Ngenda mu wantongo. Misa jisema kula.
0: Ate Hedi boy.
1: Nina muwa mwami zukuka.
0: Kale kakati mpale mbaya ye bwacho naberanga omwana gwage nokoka na yengera kuba walabo tukoze ajja kuva mu oxygen era tujja kuba tumulangirira
1: kale situagana na bali isayo no mulundi no
0: mwana muwala imenansi awereza inside emitwale 3 ndoza inside awo yaba weddeyo
1: bambi Yanguwa.
8: Banangi kampulire sanyu pitirivu. Nasoke nebaze management. Bande ntajira ku mulyanga awo ngambira yo center of tonotono naye alhamdulillah. Kalanga landi ku meli ba sweet ba dia. Neyanzege we mujye mukama abadzeewo.
1: Otyo. Kale aliana kagambo ko gamba abantu tomorrow.
0: Guys, please be smart.
1: Yeah.
0: Please be smart.
1: White.
0: Have the vibe. Eh, buli munyu manyuma yo. Tetukugamya nti no limuntu mukuru nnyo kuvukuna mire nnyo. Jamba le chintu nga nawo li comfortable bongo manyi nti no mtu bwana akutulatage na kwesi siwala. Na yenga ato li smart. Ate njagala vibe mujenazo oba gwase oba etonye njagala omuntu alina vibe. Atamanyu kunyenya magumba tukwegayiri dekale lete chivuga chono onyenya.
1: Tweyanzege tuwera bila tugambye sawanya wenazi kusange ngo tuse wano sawanya kusimba tujja kuba tuvawo sawa 5 singazi bwera sawa 5 nga tunatuka wano totagana kujira kusimba zinga buzinzi ogolole straight ogende entebe enachiwogo emeri wezigobera kubanga ojja kuba osobola tusinkana emeri ejja kusimbula sawa 8 ze nyine tewera bila ntino o akakeka mchibira kagenda kubera lunaku lwa forum kaga ate tewera bila okuyita mu n'omutwalo gogwe tugambye ogwe kyambalo kyekijukizo ekitulaga nti lugendo luli organized kyambalo kiri ku mitwalo ebibiri n'ekitundu naye olugendo lukuterako mutwalo gumu n'ekitundu gwe nosasula mutwalo gumugoka nofuna ekyambalo ekyo kyambalo kyo kya kijukizo naye ate kituwa n'ebbala okulabika nti fena tuyine bala eririmu limu common denominator tukyambala wakiri mu kugenda netukola netulaga ebala erimu all organized team.